0: sɔrɔna o kɛ nin y'a lɔkun wɔɔrɔnfila ye. An bɛ taa Maka sisan Arabi Saudite jamana la. Silama higidenw bɛ Arafa gun kan bi kabi sɔma u caman de taara yen kilomɛtiri mugan ɲɔgɔn Maka kɛrɛfɛ ka taa seli yen. O ye higi jɔsenba dɔ ye. Alpha Mansere ale ye higiden de ye ɲinan ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ wa bɛ higi labɛn jɛnkulu kan Laginɛ. A b'a ka nisɔndiya yira nin lon in na ka to Maka yen ani higi labɛn cogo u ka jamana marabaw fɛ. An b'a lamɛn.
1: Alhamdulillah bi lomba ni na ne yɛrɛ sewanin ka se sewa dan yɛrɛ yɛrɛ la k'a masɔrɔ ala la kila kisi nɛma y'a kan ala kila y'a yira kan k'a fɔ ko a ko lon ti yen lon mɛn ni dɔw bɛ kɛ n'a dɔw bɛ minɛ ka se bi arafa lon ni na an b'a ɲini ala fɛ dɔw minnu kɛtɔ bi lon ni na k'a mina an na jamana ma k'a mina an na soli ma k'a mina duniya bɛɛ ladɛnni ma ala bolo ala mun de kɛra n kɔni sewani organisation kɛ n y'a ni alhamdulillah ɲinan. Higi bɛra mɛ organise la Laginɛ han mɛ saro ni ɲina o ɲɔn ma sɔn arɔ fɔlɔ k'a sababu kɛ innovation siyaman ba le bara kɛ ka bɛn higi ta fanfɛla rɔ k'a fɔ ko ka higidennu ka basan don a lakol dɔ an na minisiri k'a bɛɛ ladɛnni ɲɛnabɔ k'a bɛɛ bila sen na i di to Laginɛ i la hotɛl mɛn ye Madina i la hotɛl mɛn ye Maka i d'o bɛɛ ladɛnni lɔn c'est-à-dire an na ko bɛɛ ladɛnni a kɛna ɲuman la a tamina ɲuman la an kɔni sewani ka se sewa dan na ne kɔni bɛ yɔrɔ min na ten ni ka sewamantɔ lɔ t'a la fɛla a b'a la sa a da ji la kuma foyi tɛ ne bolo bi mɛ n yira ka o le ye sewananko de.
0: Alpha Mansere sewakan don Laginɛ higiden ka bɔ Maka nin waati in na i ko san tamini ɲinan fana higi bɛ ka kɛ funteni walima tarajuguw de kɔrɔ Arabi Saudite jamana la ye waati hakɛya bɛ se tan fo degre 40 ni lolu ɲɔgɔn waati jateminɛkɛlaw ka fɔ la o kosɔn Arabi Saudite marabaw ye fɛɛrɛw tigɛ kɛnɛyaso clinique kɛmɛnikaw de bɛ ka janto mɔgɔw la funteni bɛ ka minnu bana wa mɔgɔw hakɛ cayali kosɔn pankuru kelenna bila drone de bɛna de bɛ ka sa furakɛlifɛnw lase o kɛnɛyaso kɛmɛnikɔw ma mina Maka ani Arafa duguw la Arabi Saudite kɔnɔ. Aw ni kelamɛni na ni ne bɛ dansigana kunnafonidi kɛnɛ fanfɔlɔma ɲi na nɛgɛ karafe julu bɛ Sara Dumbuya le bolo sisan an ka kɛnɛ fan filana. Nege kanye tan wuron bla tamira ni sanga tani fly mandi
2: Sarata Kamara
0: aw be kan RFI de la main Alisa aw ni ke wala kofe donia aw hankri na ukene ambe na ofela wala main aw ye minu ira kuma be aw bulu kene kan bi benen ke mananye makura Romuald wadagne ka baraketa aw kan ke manan kono o kan ga sanga tan ke mukan kene ya ke mukan kene kan bintu sise na ka mo wala lu benam masala e bola bana kyarili de kan kokura RDC ke manala ngayan wo 600 la seliba. An bɛ dɔnkin sali ɲɛkɔrɔtan silama jamanaw bɛ k'u labɛn ka min na ɲɛnamaya nka a ko nara ɲinan ka sɔrɔ jinim jatigɛwalekɛlaw y'u ka gɛrɛntɛ sigi bamako kan mali faba ka sɔrɔ ka kɔrɔ mali siɲɔgɔn jamana caman bɛ k'u b'u ka sali sagaw bɔ mali de la i ko senegal misali la jinim ka nin gɛrɛntɛ in kosɔn sagako gɛlɛya bɛ senegal tan tanbakunda mara la misali la sagaw sɔnkɔ bɛ ka yɛlɛ mamudu samura ka laseliba labɛnnen don.
3: An bɛ tanbakunda bagan feere yɔrɔ belebele la bi ye a dɔgɔ don ye sankonba jarabi bɛ tagani ka segin kɛ o yɔrɔ la walasa ka bagan sɔrɔ nka a ma nɔgɔya fɔlɔ.
4: Seru saga nɔgɔyara yan fɔ bɛɛ y'a fɔ mɛ ɲinan saga da gɛlɛ la tanba yan fɔ bɛɛ y'i bori fɔlɔ dɛ sinɔ tɛɲɛ tuma b'a sɔrɔ dɛ ko jate minɛra kuwa mɛ tɛntɛn jate ma minɛ fɔlɔ dɛ y'a ye i bɛ 300,000 kuma dɛ mɛ 400,000. Yo 290,000 ni mɛ garisigɛ kɔni b'a la i b'a sɔrɔ mɛ ni fɛn tɛ yan fɔlɔ i b'i jɔ de fɔlɔ fa ka na dɛ.
3: Lakanako min gɛlɛyalen bɛ mali la o kosɔn lasan la jaabi ma se ka taga baganw san o jamana nin na a labanna ka to yan.
5: Sarun ni wagati y'a sɔrɔ yanfara tɛp saga la mɛ ɲinan i yɛrɛ kun ɲa ye i nana i bɛ terɛn de kantɛ y'a ye foyi tɛ yan ne kelen sagajigi 300 sagajigi 40 ani worow la n yeo de nati le 5 de sagaw donna ya tɛntɛntɛntɛntɛntɛ ni i donna ni i ko kiba kɔntɛ a tɛ hari 40 se a bɛ banna.
3: Amjatu Tunkara fana bɛ bagɛnw de san ka ta u feere Dakar Senegal faba la nga ɲinan ko ma ɲa a bolo.
6: a serum saka brebon tumba sana 200 min dela beta samba dakar ba fere mais actuellement mi saka brebon way tumbe men sana 200 ba fere mo 250 min fa la maja pa fa tumbe bola mortani de dobe bola niger dobe bola mali la mais actuellement comme mali mo gobe bodem mo goto do te pour mo me nyala wori tumbu bolo to hañ ka tay mali situation da ke actuellement saka no do fara la kon ko e ñu do soro mais bref ni mena client mbé Dakar dala mo wutam bu ba fof saxal ngon ko doxo ça coûte cher voilà saxal mentu ñala bi 100000 francs pour que saxal solo problème de au minimum fi que 150 fo 175
7: solo
3: bagam dessé ani bagam son gele ya kofé bagam tumuni finance son ho gele kosobe la sama jabi bagam fere la be ofo agni
5: serum amme boro san wa saba kemi duru menina am fele ka boro san wa nani kemenani sa djigi kemesa bana bi bolo presque do ngo debe saka boro woro wala de kukoro pour ka do mo kufa
3: bagam marako nyemogo no chef de service de l'élevage Abdou Sané alebe kam mo ko hakili sigi
8: point bobu nga xamne moy entrée officielle
9: ni frati wi yera temero la ko donné mbayina mo mo ni beta bu gam san kana o fere kokura ulu be fere were de ni ambero mina yiko 600 am se kafo kobe tablo ñu manka ni amara ko suma ni saron yi am se ka jete mineke ka fo ko do far la bagan na lika sabula mo mun beta bagan no fe u ye fere wera de ta te me sira kura wera de bubulo u ye don yoro fa le senegal 600 u be te me bakel fan fe balu wala ma jawara nunu du de u ka te me ro ye 600 ka don senegal
8: mo len gëna
3: bagan fere la u ya jira ko ni wari bon ni mara baga u sona ka olu deme ya ni san da manendron Sénégal te taga bagan son tugum Malila Mamoudou Samoura Tambacounda RFI
0: Mina Selibain ko ka bo Tambacounda Sénégal kono si sambe taw hankilina o keneka kuma be o bulo keneka mbiya o kuma ra benen jamana nyema kura romial dwada nyi ka barake taw de kan jamana en kono san woron vla na tawla aw fela o Moussa alu Koulibaly u faranyo honka
10: Ronial Wadani Bene Ankonia don asigi kuyen mi folo jatige wali kele a la première objectif nyana ka kodi folo e abe romne nasra ka dabola oye koye ko mi ado nyeta ba fanga sinaw ubeka min fo abeske ke oye bare ankonna miri kono ote dalliye
11: ne kon ba mon patri fa amba fo folo ka barka la kodora iko ti fo ti fo ko tura tun koy nyey fi mi an tra fo la ni konna antu amulu antu lo mba fu rojme ame demokrasi mi wuri ni awo demokrasi balake akwati na ke prila ina ka manda bana a hada wosi an prila la a hadi mokorema ama konstitusyon yelema ka dofra manda kan a yun konstitusyon yelema li ka dofra jiri di prila li kan kan duru

0: ola kofe donia wankina wkene ambena ofela wlame awi minu ira kuma be awblo kene kan bi binenge manange makura romualdo wadagne ka baraketa wkan kemana inkono okanga sangatan kemukan kene ya kemukan kene kan bintu sisena ka mohobulele bena masala ebola bana kyarili de kan kokura rdc jamana la ngayan wo 600 la seliba Ambe donkin salinye korotan sila magemana ube kula benka mina nyena maya nga ako naranyina kasoron. Jini mgatige wale kela uyuka gerenten sigi bamakoka malifaba kasoron kakoro malisi nyoho gemana kiama beku buka sali saga ubo malidela iko Senegal misalila. Jini mkani gerenten kuson saga ku gerea be Senegal tan tambakunda marala misalila saga usonko beka yele mamudu samuraka laseli bala penendo.
1: Ambe tambakunda bagan fere yoro belebele la biye adogo don ye sankomba jarabi betaganin kasegin ken oyoro la wallasta ka bagan soro nga amano go ya folo
2: ah serun saka no yara yan fo be ya fo menyina saka dagira la tamba yan fo be yi bori folo de sino tenyan tuma ba soro de ko jate mi laro ko me tende jate mo mi na folo de ya ibe 300000 kuma de me 400000 yo 290000 ah ni man garsiko ko ni bale ba soro me ni 21 folo bi jore folo faka na de
1: 200000 wa la kanako mi geli alembe malila o koson la sana jabi mase kataka bagangu san o jamana nina la banaka toyan
3: ol benen bi nga men sourna doyna ko
4: ngen wax sarun ni wati ya soro yam fara tep sakala me ñinan i yer ku ñaaye yi nana ibe terrain de kante ya foite ya nekele sahajigi keme saba sahajigi binani ani worula ñewde nati le 5 de sahaw do na ten ten ten ten ten ni do na ni ko kiba konte ate har binani se abe banna
1: amja tutun kara fanande bagan le 100 kata u fere Dakar Senegal fabala nga ni nan ko manyan abulo
5: asirum sax brebel ban tumba sana 200000 de la mota samba Dakar ba fere mais actuellement mi sax brebel way tumbe men sana 200 ba fere ma 250000 wa fa la major part fa tumbe bola Mauritanie de dobe bola Niger dobe bola Mali la mais actuellement comme Mali mo gobe bodé mo goto do té mo meñala wori tumbu bolo do hañi ka tay Mali situation daké actuellement sax ñu do fara la kon ko é ñu do soro mais bref ni nek li yawma be Dakar dala mo wutam bu ba fof saxalun ko doxo sa coûte cher voilà saxa mentu ñala bi 100000 francs pour que saxa solo problème do au minimum fi ka 150 175000 solo
1: bagam dessé ami bagam son gele ya kofé bagam tumuni finance son gele kosobe la sama jabi bagam fere la be ofo agni
4: serum amme borosan wa saba kemi duru menina amfele ka borosan wa nani kemenani wa nani kemenani sa djigi keme sa banabi bolo presque dongo do be saka boro woro bla de kukoro pour ka domo kufa
1: bagam marako nyemogo no chef de service d'élevage Abdou Sané alebe kam ko hakili sigi
6: point bobu nga xamne moy entrée officielle
7: ni frati wi yera temero la ko donné mbayina momuni beta bugan san kana o fere kokura ulu be fere were de ni ambero mina yiko 600 amse ka fo ko be tablo ñu mankan ni amara ko suma ni saron yi am se ka jete mineke ka fo ko do fara la bagan na likan sabula mo mun be ta bagan no fe o ye fere were de ta teme sira kura were de bubulo o ye don yoro fa le Senegal 600 o be teme ba quel fan fe balu wala ma jawara nonu du de ko teme ro ye 600 ka don Senegal
6: mo len gëna
1: bagan fere la o ya jira ko ni wari bon ni mara baga o sona ka olu deme ya ni san da manendro Senegal te taga bagan san tugun Malila Mamoudou Samoura Tambakunda RFI
0: Mina Selibay ko ka bo Tambakunda Senegal kono si sambe taw hankili na keneka kuma be wulo keneka biya kuma rabene ngemana nyema kura Romuald de wadajni ka barake taw de kan ngemana en kono san woron vla na tawla aw fela o Moussa alou Koulibaly wu faranyo honka
8: Ronial wadani bene ankoni adon asigi kunye miye folo jatike wali kele a la premier obestifu nye naka kode folo ye abe romne nasra ka dabola oye koye komi adon nyeta ba fangasi na u ubeka minfo abesike ke woye bari ankoni na mirikono ote daliye
9: nukon mbafo mpatili kala mbafo folo kabarka la kudora

Mamma Mia.

0: Sarata Kamara.
1: Burkina Faso iko silama jamana to kono bide ye donkin salilon ye kobe kalanyana maya yere faso nyema oyera sali kenekam kapitani Ibrahim Traore dantigeli ke jamana denwe o jamana dendo koni kuye sali nke ku rankilito u badema uko lakana balia beka minu degum ambenu do la meanka kene inda kuna uko ambe to Burkina lisa ulikaja ukera Ouagadougou ni songo ya irau dine mola kodoni Imam Mohamed Kindo minelenko akaso kunu imamu minera akelenko kamara ba ukasaria do konko korofo osaria mbe kuma dine ko ukam Burkina Faso kono en France jamana nyema koro Nicolas Sarkozy minyangira kiti kene folo do kam nkay san lodu ke kaso la libi jamana kanan folo ko kusom kiti flana kam bi gigina kritika la yala nyini ka ka san woron vla kesi san kiti jabi o bena di novembre karo labana au nura wa au dansi au sambe sambe anka salima foli be au bela denye silama jamana kema be ka donkin salila nyana maya bide iko Burkina Faso sali kene kam bi faso nyama kapitani Ibrahim Traore yela kana tila mofo uka lakana bara ula jamana kono ala nyini jamana de unkuni fe kuka jamana ka nafade blanye uka ke wale u bela denina o jamana den kema kuni sali nke ku hankilito u bade maude ko lakana balia be ka minu dugun anka die ku do fe la ulame
2: antuna ko an kono wula kene petit taburu ko nga tuta nan fa taburu wa tuta yo do mo ben wulu tsira petite don fanga miri wulu la amiri fama mi fantu be an la kitira pumura fanga miri wulu fantu la don ne ku fetiga di mo le be mi ba ala kanda ala sino feti ko ni bon bashi ko nte an ko ni kene ya ko ni be ne ku kene ya ben dugu yo do be wulu tsira petite don akaku mi an ko ni ya te sake an sawo ko ma alhamdulillah wal an fa ya feti bi atemina tugu nyana jamana ko ni be chugo do me alhamdulillah am fe am ba ko ko ti am me mira mo nyo do be o be pere a se ake o be soro o be segala me ala halbi ala ka sege ba a hakir bo ra an ka do o do e di nyalama am fe matruya an ye do o do an ye do o do jamana me mo be yo tema ko me no ya be do no do ni an ko halbi ala ka ba si bi
3: an to ka seli a te me chugo nyana me i ka longa fo sa ko ko ni songo gelera songo gelera insécurité ya sababu ye parce que bon insécurité ya ke begon chama tisheka dondo nyawana yoro do we degembe ya tisheka na sakao songo gelera sakao minutu mbi sa salona sini ankora ya mplimina bi adublera
1: Burkina Faso jamana dendo hankili na ubi donkin salilonina o donkin salimimbe kake Burkina ka Imam Mohamed Dikoto bolo, Kindo koto bolola dine mo la ko doni bay minera akaso Ouagadougou kunu o kera akafoli do de ko Imam Mohamed Kindo tunye maraba uka saria do konko korofo o saria mi be kuma dine kam Burkina Faso kono akamine linko akanumba tanta ire kabora Ouagadougou sira uka kukan ni songo ya uira kalangini ko kyen kalabla gine babaru benge folike
4: Kunu nege kanye tan aninani wakati de la almamiche Mohamed Kindo la lora akadu kono. Okuna funia njense na teliara wakadugu kono. Suna mwgo chama ye wele lase bololo furuba kumayora ukan walasa mwgo ukabo ka wulika jo uke walasa almami nka labla. Ustratige de la wulika jo ke la uye nyongo la jen suna mwgo uka misiriba dala ka soro kase polisi daga dola. Polisu uye nyejibo gazi ude fili ukani ku jense. Burkina silameton uka jenkuluba Federation des Associations Islamique du Burkina ya sendon koina ka famon segere wala sa akan roya jona dany manka bo ala slamon ka jekulu ban ye wele la se Burkina slamon be ma uku hakli sigi ka mankan dabla ka fanga sigi bolo bela bato ani dankana karifa suka herela foka se kunu sufe ma kuna funia fosi ma yira ko almami Mohamed Kindo lablara manka mi be sena o damne na kabi karidon temene almami Kindo ye sadia labenta do koromatige mimbe dine ani alabato walo kolosi Burkina Faso. Almami nko saida labenta mboni mbe Abu Jalka waloma ale mintuye fero beke wala sa kaslami mbali uka delili ke maka kira Mohamed Yeret Lela. Odeko famo ya lalo. Kaolak. Dikononto anikele Tomi Duru.
1: Kaolak ani Senegal fanta obela nege kanye tan ani oran vla tamela ni sanga lolu ye 600 teranga rugu yunkono a obadon 600 Ousmane Sonko fanan sigira maraba sifendo kan tele nani jamana nyema Bassirou Diomaye Faye kelen ko ka gen ministre nyema yala uka fonyo honko do ko Ousmane Sonko sugandira kunu ka ke

0: wasabulu nyema ye aka politiki ton pastef wasade on kasiya wasabulu min kono sisan kumba kanute yala bara nyo ya benake chogodi Usman Sonko ni Basiru Jumai Faike
1: politiki ko dombaga Mamadou Lamine Sarr o jabi anyi ako bara nyo nya be songa no ya inafo absega gela chogomi teri koro flan no nyo che Mamadou Lamine Sarr be tanye ko alni akilina kilinde ye Usman Sonko ani Jumai Faike nati fangana ko ni kalu laban no na ko bembalia ko mi uni nyo che ko rebe sonka bara gela ya ubulu ko folo jenyo koro flan nuka gela binake juru nyana bolidei aflana ko binake sari ko ye kadaka Jumai Faike ayira kale be jamana donde kamanga Usman Sonko tega ko ye uchugula ali ayira ko sari te ka barake anyema ani kaka baro ko suma mo no fe munu jela kire no yuru ko yuru ko walula kafara okan jumarun temeni wasablo nyema Usman Sonko ye ayira kani jamana kuntiki te ka kankele fo marabako ka musaka ko fon politique kan Usman Sonko kelen wasablo nyema ko ye abiseka sinda jamana kuntiki ka sari talindo kan kolu balika teme wasablon kono kada kan wasadin famboye ale detaille sigiro keme ani bisavani kodi be pastef bolu wasablon kono nga Basiru Jumai Faike mie jamana kuntige na galera alifseka wasablon chi ka barake ferwerola u benata Usman Sonko kelin wasablon nyamogo yi ayaka agadante li sinfe aya sebentia ko aleni wasadin site na usinsi ujoro kan ka fiendo fanga sigiblona politiki ko don baga Mamadou Lamine Sarr fene ka nyefolula kabisega nogo ya fanfla nunu be bolu ni beka mwoye ujoro don kako unoga nyokombulu.
0: Kumba kanute kanye foliu. Lagine jamana kan. Ambe kata wasade nkalata unimaranyema kalata uma lahadilo ina na koko karilo jamana de ngulele yasa ka wasade depute kemeni binani ni waran vla sugandi ani mer keme sabani binani ni fla ni wati ina kanyini ngana gya ukampany di besi nka nga ubena kunkiasini okumu kono kuna foli di so ukorosi kia keda ak yala ngini kuna foli di lao fe kukana laseli ke kanyini mfosi deka ni sinin tamina telefla dron hale ka jamana ngema ya damine ko akabara keta ube kuyera ira ala bena ngemana ngema kura Romial de Wadagni de Kodo akakali kandi kwa jati gya wale benkani flakera uka surasi uka dagadoka jamana in koko dugu yan fonfe la kanati la modo ya la serie ya AFP kuna foli di soye ko surasi kemani tanyara benkani senfe nga ko sera konim ka dankari ke benkani kera wula hankili la gigila Romuald de Wadagni tunya la se ko la kana sabatili be ale ka baraketa folo kela Sudan dukolo kan kiat ka dankia kera fe mohotani nani nyohon ni tanyara yin kunu sanfe mugu jugu dore biran altina dugu kan Sudan nko ke kasara yin kunye mugu fili ntigia beka di FSR keleke kulunde ma uluminu ni kele bulumbe nyohona Sudan kabini san saba wa Musa Alu Kulibali sere ukoko bamba tofamba beye muso udeye minutumbe sugu dokono
2: Altina dugu nyamogo dodi yo sere ya AFP kuna fundisoi. Ako mungu jugu yembe na musokulu dode kama menu ntumbete ane dumeni fere la Altina suku kono. Yembe Darfur maraboloba klibi ya mfanfe kata achari danje masurunala. Sere were yo kuma sementi ya AFP kuna fundisoi neke juru serafe. Minsara ka lakisi ipanguru kenina blenka mungu jugu filuko. Aliko sufa mba beye musoudi. Dugu nyamogo were tumbeka anjini kakasara njate jonjon donkunu tarata. Nga omaseka ke ala nekela usuko jugu sababu la FSR keleche uni Sudan keleboloche. Kabinye nansa andamina ula, General Emetika FSR keleche bena susuluke altina duguini adafela ukan wati chama kelebolu anande mekeleche kulu unofe. Duguini sigibaka do ukuti. Uwe rekama jiantomba uniko bibina kongo jugu farati badebe altina sigibaka ukan. Uyake yendugudin bayirika de fora katu sigi nyokonjama na kanchad. Nitasi enfolo yere ye kelebolu wali usina FSR keleche uka pankuru kirena bloka ke jamana den civilu satai. Wati be numa mugu jugu fili mausi yoro ukan unake jamadalaje yoro do ukan wali sugu. Samba flani muganu wore nyere janvye kalu ni a avril kalu doronche uni ye civili ke meseki ni biseki nyokonde ka fagali jate bo okoka.
0: Mkele kene wera 600 RDC koroyan fanfe, gemana surasi uni M23 ba manki uke, dunia kene ya kutomba OMS kafola, ukele debeka ke sabuye ka ebola bana jugu ya gemana yukono, OMS ya langini kele ukala loye, nko bao kele ubeka moho ubla buri uni tahama ula, umimbeka ebola gensen, sika kele ndonko ebola be moho, wakele nyoho na RDC wakaye moho keme flaniko fagayim, ukama RDC si nyoho, Uganda uyu ka danke u datum folo bao ebola beka danke u dansago ayira moho woron vlala Uganda ka moho kele nitan yayi France jamana ngema koro Nicolas Sarkozy tumbe kititela nge koro kokura bi ale mi ala ngini ko segin ka kiya ka kiti kambao kiti folo atun nyangira san lolu kasokela ka ala ngini kalibi ka jamana kan nan folo la bara wati mina tumbe ka jamana ngema ya ngini France samba flan woron vla maimuna sanogo jigina krite la procureur ya la nyini kitita ko flana kene kam bi ko sarkozi kasan woron vla ke kasola ba o alina kele magelaki kalele koni yenin ko bela bembaye
3: awo sarata Nicolas Sarkozy na tonyon jalakile Claude Gayanka bembalialo ye ko gbele abolo bika kiri kenekan mi ye jignan kititi kelaye ya fochuka mina ya la nyini ko san wolum flaka sola don yangi dilde kala kan ajira fana ko Nicolas Sarkozy kele ne ni ko ni kolokolo baraye Franci jamana nyema koro kala fasa bo ya ira ko ni namara kuma la belin loye ko wadalu jonjonti o kuma mina maître Christophe Ingrin ko ni santan ani sabali Sarkozy mne limbe kasora owa akaso bi wuguba tumabe alka wala fasabro kuchen kumate bao misalila atumabo Brice Hortefe ani Claude Gayan ni Libi fanga sigibolo mokoba flana Abdallah Sinusi kanyongo ye kalama samba fla ani duru wa jalakile noko aye jenyongo ya juku ke kanafolo nganamu wakwa ye akasamba fla ni wolon fla jamana nyema kalata kanyinu nyanage keni Libi jamana nyema koro Muhammad Kadhafi kanafolo ye sari ya soso kono sarata wa onyangili kile nu lanyini kera mwa jala kili ntanto befe kiti jabi makono nilu novam kalot lebi sabanata
0: maimuna sano geniki nyefali ulambeto France funteni wali matara jugu beye mina jamana wati jate mine kakia da meteo France kele nko kalasi kujanto fere vigilance orange kakanka blase nkan jamana imaratan anisaba kono ayala sibi fananka kakanka nyesi jamana maratan uran vla urema France faba pari yere bukela au nikela menina au kambi ko fe doni nege kanye tan woron vla tamirani sanga tan fly mandin
4: sarata kamera
0: au beka RFI de la main alisa uniki o la ko fe doni au hankilina o kene ambe na o fela wala main au yeminu yira kuma be au bolo kene kambi Ousmane Sonko ka wasa bolo nyema ya soronin kan Senegal kono ko anga sanga tangi muka musoka kene kan lalaisha dukure na kama ho wolele mbe na masala saliba la ben chogo kam muso fe ngayeno ka ke 600 la saliba do la gine jamana la alisa wari muko gelaya be kam ho sege kindia marala misali la muso kemande beyi hinu be garado mbarawla ngabi wari muko desein be ka kololo kemane la se uka barayma tenema dumu ya sira ufe akala seliba fele
5: kindia gradun kani bara ledi mosema yemenkela akrenkrenia la musulu kono bi alla bara ni mbrafolo gbele ala kosobe kasabuke uri musoro mbaliadi ba wasiamando sanikela meliena laluma uli wodi na la gbele gbele ni kono nal dwa labo kana wila barake ka banka fanil ta kala wa wima kono bi udla bodi atanya u brake sabudi altisela la feridi lukela anyumala yomi mabinti bangura isi dia bola manyaminti
6: jere trafe mantonde ya
7: anye trola wodi la bodi ya koro wati siamando ni mol na rafanin sam Ale wodi la lankun anna gbeleng gbeleng ne kono adoli re manro foloro wodi treba dankoro entre dwa wodi la boko afali ni san koni bi ni wodi la nara idise makono nin kala hantele fula hantele saba wati do la dita mo bela jani yese la wodi la bola nanga misaliata ni san ne nado ka million saba la nam masen diago ya le wodi wala kudun kudun wala bodi yaro idi wake melolu la boya ka wake menan na bo fan brefe ka wake me saba la bodi agberoro uyanse la kosebe
5: adun ali troya kelende asata kondi fananka atanya folido ko wodi mungu sorombali ya membra ke sabudi altesera alla baralu kela anyumala adu onoro filibali yalla demba yaluka
8: angoya baqi kifai
9: asigi nimbe rede ni wati labanu nuna sabula ni ba fe ka sanike kasoro wari bi kun kontila idago ya lembe ko wari chi ikakliyama oye na sona wala sa sanifere katika ke ubansige kosobe wati dola abeke fana client do bayini ni efe kika wari bo uluka telefone kono kasoro kasanike walma kafinu uglan ani kasoro ka chi oluma nga otese kake misalila ni atle sabaye sisan mbeka nyini ka wari labonga konti kono wala sa kanga client doka barauke nga atesira nga ni la halaya inkono nantese ka wari labo wala sa ka barake akagi
5: nafa mumi nima kwa kakili dunna mel bansan kan kemel fana yabar lal trofe ul fana tronin bali sabula altem saka jonjon soronati al demen di alla demba yaluma al debalu menna abakar drame yal dulidi
8: andir bi garadun nalati kiliyan siama ambulu ibin killa andi da barake dolu mbala way makona kiri donc me retire ku imbara nyaga abara nyaga vre donc kiliyan siama mbie ibana iba fol le kota lu fon ko le wori bi da orange money ma adun orange money fana imala ta yoro sibi ti retire sorola hadi lo nyogole na ka sorole donni 100,000 adu wori be bi telephone kona donc hadi sali munta meta feti munta meta retire ku aka mo goto ro bale sali depansi ma fanna ko donc man salu ni mo ma dema retire sisoni ya nyami ko
5: amara kamara la bara ya grafani mel basilidi atanya folido kweni wodi mungula boko blana modo bikindia ku ibaratoro ba adu manya sis kai di ro betama eta sorona
8: bi retire bi abara motoro
10: wodila boko ni mrake mantro rere di an mere kan ye bazen barala mantro rere le anka ndulu nara alula fanin di kabara albanata dia aldafo ko wodite alugunye ko fu alla telefon kono ko do abrake wajibi di ko ayala yele mai ile la telefon ne kono alikuna sinim na kilandu nara la fanin tadia anka lo ansin kuna wabi nan na bodia ko nyanyini na amanya sile surama hanye romen doni na wudi o yewala
8: hanga ti to mama shoto
5: kabentro ya nimbe mame ya gradu nalu kantin kindia mabintu bangura yangi na kuna silfe
11: kuna fula menga sai
7: anya la nyina jamana kan tilfe e ande menka frengini retre ko nimma ala kwal danu gradu nal deme note anta di totro yanimma ante furu babara diaro anya bara menani ninde yanna soro ni dia kedendi namma sanna wori la bola kol dina gbele yambu wolero anya la nyina jamana kan tilfe ali ande me sande sanna baral kela kenyama
11: muno mo wolde kiyana gay
5: harini sorna la gine kuna sil yal siko kela tun sado di bale wodi mugutanya la nyami ni kon hali bi nyajonjo masora akuma adun anor filibale jamana kono de lukan
0: tenema dumbu yaka la seliba ka bo kindia la gine jamana kono 600 e hankili na ukene kuma be obulo kene kambia kuma ra senegal kala hala ya de kan yemina ministre nyema koro usman sonko sugandira kunu ka ke wasabulu nyema yi au fela musa alukuli bale yu faranya honka
12: a begele akunya munde basiru jomay fay parce que encore que justice anyema yuruko munum be jamana kono kata fmi na kata bank mondial la jamana tsike war soroka jurudon jamana la o be masike nyesoro folon sisa be romne e premier ministre rasigi ini wasablo masike nyon kan fo kibe election organisé o kono jamana du begele akodo kono otuma ambaye ka fo jamana beta gujoro so nana meta woro nan kono abeke gele abade
13: mama do fo ko kelebe na damne sa usman sun were ka dandigelu la ya kwa kwa wasablu niti na ke mashika sheria kulu niti meyore sheria mini jamana deo niti nafansoro ala ukule kafoko ala beleno jumaifai naka marabaka jekunu kwa kangwara dan uluka la inu bela jelenye wala saka jamana marali ka gele ya ubulu amereka ye chukula sisa mafoko Usman Songo erebika bedeku san ayi makisali deku waka frankono biyabika jumaifai deku kwa bifana Senegali jamana demu nume nubi haminu ka jamana ka inyete ka abigo ulu deku ketuko erebi politiki la mini niti kilin nude kato frankasna ya logique kono bada
14: meni ni ko ni maseka famnyele soro ko saka nyonde me ka jamana bara joma faya ana député blonchi na fatala atna jamana député famba soro député blona hal mon ko ne dakata la ko ni akana ci sisa akasegi mu nyondro ani songo ke barake mena ci sisa di al député kla atna soro député kla kata kla parti wera ni nyonche ani songo ni nyonche me ala ko ni data la
15: na ala sona ma songo bena ala fle ni ala te baga mako madu bi ala be de sou pogora abe ni nyani ko skale le sababu yara akafkara fangatiki kanyina alako soro alere beseka na fangana ateke here senegalo mano torote ala donge angono bimi mfodoro makamante na nape Usman Songo pera sialo lupo antange senegalo mamu Usman Songo blawo yoro la upesi Usman Songo fle senegalo utalo alibiko gemana teseka maharani purpagani wala utalo ngwe
16: senegali ka politiki birama akoni ya onde waliba kusewe wa ay onjoro kusewe parce que nan a fle basiri juma fay ni songo o desera ka nyon famya mbara ke nyoyara ni afura ka te kura ka bo prenumisiera ka klana ka ta bara wore dam atara ke wasa blo nyam ko etuguni a o ko koni on joro senegal politi tabula parce que ambe ka ye ni kudo damne to e mo shi te se ka afoko kun metal la ba mina
0: hankili la gila Burkina Faso iko silama jamana to kono bide yi donkin saliloy ako be kan langina maya ye faso nyama yera yera sali keneka capitaine Ibrahim Traoré dantigali ke jamana demu ye o jamana den do kuni ku ye salinke ku hankili to u bade mawde ko la kanabalia be kaminu degum Burkina Faso ali sauli ka gaw kera wagadugu ni songo ya yira waleudon dine mola ko doni Imam Mohamed Kindo minelen ko akaso kunu imamu minelen ke akelen ko kamara ba ka sariya do kon ko korofo minbe kuma dine ko kan jamana kono hawni ke la menina nege kala fe julube sala dum biya le bolo 600 an ka sanga tanke mun ka
17: muso ka kene la Laisha Dukuri
18: Selimanasi musaka bota ubichaya kosebe du kono la yasaga bisa finini samara bisa demse unye waseli don na songo fana biboka black refe kaira kafo ko musula ka odebe ni ko nunu bela jelin laben wala sa selin ka ke kanya kuma dawla musaka mancha ngani ko kelin kelin bela jelin kanga ke dudo ni misi wasali kama ode labi muso ka kene be na kuma musula ka ka fere uka seli labenina ni musaka fitini ka soro fiyama do unidutu gini nyongoche ni ka laban ka demse un fana bela jelin ni misi wasa anke ndo ka wole bla musula ka uma jako kela u wala memba do fana yu hakli nachi amena obela soro bijamu ka yenkene kono na ubeka RFI mandinka lameni watina ayiko nyumanke aunsu wandilila aubeka muso uka jamukande lame bita yeseli labenko uye inafo aubaka lama tugamina jamana do uka seli beke sini araba mekalo kli mwa ane ulonfla do uta yesini nkene ye ganyani do inche muso la kobe ulika jo chama andike demisa undimisi wasalikama barisa dutuku te musaka beredibli kakenyani wati yere tabolo ye ula uka fere uka seka nindo inateme here anibadinkono anyewele bla jeneba sanu maka bo malila jeneba sanugo iniche anga wule jabilila
19: me au bela jelin fo ame nlame baka bela jelin fo
18: aywa jeneba baro damlela amba donko siliba ale akumboka ba yala amesega fo kega laben bela jelin sabatira
19: mega laben bela jelin sabatira mata nyake ni seko de depuis celui fitini me teme no e fête de ramadan yi bi kon me segi la ben doni doni me bon non me mu foko ni sa bora ka bere mu ci wulo ki be o de ke ka abugo ni seli sera ki tul halamuna don iba keni ul halayay
18: e re bulu seli la ben una musula ka ukan ka jume de foloke no ka gelen ko sebe
19: mun kon ma gele seli ka ke la fia kon nana kere ngiran mi na dem chenu ni ta ka gelen ko sebe ko sebe ni ma dan ko na te competition te fufrite
18: ani wakati na ida sire a amadu tigu ulube depense u doke ulube musaka do bo femi ye musula ka do yere ye ulufana be a gele ya yala e be se ga mune fo musula ka u ye musaka fitini mi meduma wa se ka ulaben ka nye ka benduma
19: kunche yo musula ka ubi seka sili yere teme ka sola kuma ke gile ubi dipansi unitilu ubo di bwa asinkoro sili sili ba yere kunye mwa cha mamba foku fedde muton ni saka sora la kaba ka demse nunga fini sora kaba donko ni balu pe ino ne konfe ato kando kon ala bulu don ni bi seguri fo musula ka ubi dipansi unitilu ni mwuse ti ikana na foki boke ka foku karta e bazen tike kufun fana ka bazen tike wala karta fana e fini were tike munda ka gile kufun fana ko tike don angu bo anga fe una ube ke sababu ye kanga selu jambulu kusebe kusebe
18: amaro ni seli yere guna dora ibe mwodo yu ube giringa uli mena nike yala e bulu seli la benka nga tu ni seli kumbora doro ni wa
19: seli la benko nika nga sawatiri kasura amasi polo chami wakati doni ni wakati na ni seli vena keni wakati na don ibake doni doni wala hal nasira ni gela ado dunana wa sori kele nuka la bendo usabati obi ika seli jaibulu wa sori yisa kuna fencha ama soro ii nisa kuna fili wa sori yu soro na sori yisa kuna sabararo yu soro la bendo mfe kwa nga sabati ni yake doni doni al ni gela anda na bun gela abe na sori ila beni nko ni klali nukut
18: Okumu kile nkono amba ye dukono la ula chado ube nino iere da sirama kanga ku unu kwa ya nyokombulu. Na chado ube ngulube na musaka fiti ndi muso madhuron kafo ideburu ye nini ye. Ewe mufo ubu chela kasuku nunu ye.
19: Bon, ni iwe hakatu ni tega mangele nuka koro. Bera makuma kanga ke ulufe. Ni mwoko mine duka po, bidika gelema, bidika gelema. Nema nini mzu ufana fo kufamia. Suno chero utao, chero utai, verema atu bulo ni wakati la. Utu mefega fendo ke, mekore na nadu asi ngorodon uweke sababu ye kuka ilan perdi. Uwefega dipansi ke chuko mina uweke sababu ye kukubo ama. Me chero ubi, verema ama nyinufe, saankono shenkili chero ubi utfini. Fui sa umzu ti muso ni sonja foi la seli kele na pedama ma ni cheu fe o fa muso la ni sonja o hula ni sonja ni muka ni sonja o ni sonja ni selma fini selma fini nya fo de kuma dan na ni muse biye ibodi di ife mo ma ibodi di imuso ma abi furu to sinsin ko sebe ko sebe abena ni sonja abe bento sinsin
18: si sa ambaro kun tela ko mi ame seli yere o kumu kon na la sambe sambe kanjme ne bebolo ka fo muso la kawi ani ala me bra bela jele no atila
19: me dugo ke san chama ala ko irana ala ka an hamino ko nyimo bela jeli no ya ya rabbi me dugo ke kele amun be furu no mo no nyoko cheka sabu ke furu ni fem chenu ye ala ko bela jeli bo cheunu mso no nyoko cheka nyoko fam san chama an je ko seli na folo tigiana ben ani kele ya konnana me an organization fo no ye organization yele e me organization wera wala me ulu fala fo ne platform de jeune engagé
18: nala sonama jeneba sanugo ini che ko sebe an ka ni nyini ngalino no jabilila
19: ma o bela jeli ngere fo ala ka bulu me apa barala
18: amina ya rabbi kafara jeneba sanugo kan ala me ba musoma do fana yi u hakli na uchi ama whatsapp fe anga ulula me
20: na fo do ba di ababo na fo do ba di atabo me de toutes les somos suriba a bejere a jere tula do tai nim zote fena ni mim dirima wa kera be orema e dun chef le moyen bate e donc ave min dima e nyebe jwala donc ni nya jwala e re riba dafa adafa go mi ni be barala e se ga dafa bon ni te barala fene blancola ti koro force me be bodo bi uta juruta venu mata juruta balma wi o proche u quel dans sa ke balma sira wi refe se ko lu dele de nga se ka fini nyana madu
21: se san woni mun dira aman debrouiller nori chaw fana be mu debrouiller wu jila jamme san faire rete yorobe jalle no aman no kon fan chiche ne se na foni mun dira an furun soma ate boligere me aman debrouiller nyon bulu sokono nam sa ko noy na songoni seli na songoni fawi vraiment aman no me anga ise anga debrouiller ne
18: sisan ama don ko seli la ben tita toya shila jako kela uko ore kama anga ma wulilin flana babuna la ale kene soroka banka bo malila babuna ambifu anga wele jabilila
22: banche
18: ah babuna airala kafo ko jako kela do be seli gele ya ma chama mbulu nuka jako fe unsongo gele ya liye yala aba uyere yu ukman nunawa
22: bon en temps yere yu ukonona la parce que ni a jetemine avant seli non me minon fere tamasere la wakile eba soro ni seli nyogor la do mina eba fla soro wakile on fe parce que ni avant seli on ba article lo article sere ni wakile minando seli nyogor la on ba article fla di ma wakile na wakati na tabulo wala sa ka se ka kilon la tia ni article kelen sa on ba article kelen fare bon c'est comme am pour mo mon ke 100% ne do ni mino mina kelen sa am bo mina kelen fare bon amba dabo nokoyo de sama musula ko fanfe sa elema wala
18: awi minamunu yere fere seli wal ma feti wara wala ul minanu nu metali ke juma juma na
22: anga tikli fere to ye bajon bala kisu bala demseni finu bala demseni sabaro bala magorba salwa bala cheta ani musota ani fini kalanu
18: ni wati yere la mo chama me ka kule jamana ka gelen jamana ka gele yala aw ka nyina fere a ko yere la hala tabulo betugo dia obulu
22: bo amano seli fene be beni depansu bela jelen farale nyonga sakako bala baloko bala finiko bala don no be bena wakati kele ma beni jamana ka lala doye uti nyona soro don a tenno ka kosobete la dilega munu be ndoram sala mun famu sala ka ye uku munyu wakati na tabulo do bon munu fana be wuli retar la fini preta poto mambo circulation la taibe bala eba ta dore bado soko dama de dia la bay promo la
18: aywa chama famiera ni kuma kanunu bela jele na babuna la ini che anga nyini ngalu jabilila
22: ko ani che ara ni che
18: mse

0: mura beka RFI de la Menege kanye tani wolonvla be Kédougou Sénégal kono ani Bobo Djoulasso Burkina Faso kono
1: Sarata Kamara
0: Burkina Faso iko silama jamana to kono bide donkin salilonye ko be kal langena maya yere faso nyema o yera sali kene kam capitaine Ibrahim Traoré dantigeli ke jamana denuye o jamana dendo konin ko e salin ke ku rankilito u badema ko la kanabalia be kamino degum ambenu do la manka kene inda kuna o kambe to Burkina lisa wuli ka jaw kera Ouagadougou ni songo ya yiraw dine mo la ko doni Imam Mohamed Kindo minelen ko akaso kunu Imam Minera akelen ko kamara baw ka sariya do konko korofo o sariya min be kuma dine ko kan Burkina Faso kono en France jamana nyema koro Nicolas Sarkozy min nyangira kiti kene folo do kam nkay san lodo ke kaso la Libi jamana kan na folo ko kusom kiti flana kan bi gina critique la yala nyini ka ka san woron vla kesi san kiti jabi o bena di novam karo la bana Aw Noura wa aw dansi. Aw sambe sambe anka salima foli be aw bela deniye. Silama jamana kiamambe ka donkin sali la nyana maya bide iko Burkina Faso. Sali kene kambi faso nyema kapitaine Ibrahim Traoré ye lakana tila mofo. Uka lakana bara ula jamana kono. Ala nyini jamana de unkuni fe kuka jamana ka nafade blanye uka kewale u bela denina. Oje manaden kaman koni salinke ku hankilito u bare mawde ko lakana balia beka minu dogum anka die ku do fela ulame
2: antuna ko an koni wula kene petit taraburu ko nga tuta na kwa taraburu wa tuta yodo mo goben wulu tuta petite don fanga miri wulu la amiri fama mi fantu be an la kitila kumura fanga miri wulu fantu la don ni ku feti ga di mo le be mi ba ala kanda ala sino feti ko ni bon bashi ko nte an koni kene ya koni be na ne ku kene ya be dugu yodo be wulu tuta petite don aka ku mi an koni ya te sa ke an sa wo ko no alhamdulillah wal an fe ya feti bi ate mena tugu nyana jamana ko ni be tugu do me alhamdulillah am fe am ba ko ko ti am me mira mo nyo do be o be pere abi sa ke wulu be soro o be segala me ala halbi ala ka segeba an ha bora an yeka duaw do ye dinyalama an fe matruya an ye duaw do jamana me mo be yo chema ko men no ya be do no don doni an ko halbi ala ka ba sigi bi
3: an to ka seli ate me chego nyana me ikalo nga ko saka ko ni songo gelera songo gelera insécurité ya sababu ye parce que bon insécurité ya ke begon chama tisheka dondo nyona yoro do be begembe ya tisheka na sakao songo gelera sakao minutu mbi sa salona sini ankora ya mprimi na bi adublera
0: Burkina Faso jamana dendo hankili na ubi donkin saliloni na o donkin salimi mbeka ke Burkina ka Imam Mohamed di koto bolo kindo koto bolola dine mo la ko doni bay minera akaso Ouagadougou kunu o kera akafoli do de ko Imam Mohamed Kindo tunye marabauka sariya du konko korofo o sariya min be kuma dine kan Burkina Faso kono akamine linko akanu batanta ire ka bora Ouagadougou sirauka ku kan ni songo ya wira kalangini ko kye en kalabla gine babaru benge folike
4: Kunu nege kanyeta aninani wakati dela almamiche Mohamed Kindo lalora akadukono. Okuna funia njense na teliara wakadukono. Suna mgo chama ye wele lase bololo furuba kumayora ukan walasa mgo ukabo. Ka wulika jo uke walasa almami inka labla. Ustratige dela wulika jo kela uyenyo la jen suna mgo uka misiriba dala. Kasoro kase polisi daga dola. Polisu uyenyejibo gazi udefili ukani kujense. Burkina silameton uka jenkuluba. Federation des associations islamique du Burkina ya sendon koina ka fama on segere wala sa akano ya jona dany mankabo ala slamon ka jekuluban ye wele la se Burkina slamon be ma uku hakli sigi ka mankan dabla ka fanga sigi bolo bela bato ani dankana kari fasoka herela foka se kunu soufe ma kuna funia fosi ma yira ko almami Mohamed Kindo lablara manka mi be sena o damne na kabi kari don temene almami Kindo ye saria labenta do koromatige mimbe dine ani alabato walo la kolosi Burkina Faso. Almami nko saida labenta mboni mbe Abu Jalka waloma ale mintuye fero beke wala sa kaslamon bali uka delili ke maka kira Mohamed Yeret lela. Odeko famo ya lalo. Kaolak.
5: Dikononto anikele Tomi Duru.
0: Kaolak ani Senegal fanta obela nege kanye tan ani waron vla tamela ni sanga lolu ye 600 teranga dugu yunkono haobadon 600 Ousmane Sonko fana sigira mara basi fendo kan tele nani jamana nyema basiru jomay fay kelen ko ka gen ministre nyema ala u ka fo nyon ko do ko Ousmane Sonko subandira kunu ka ke wasabulo nyema yi aka politiki ton pastef wasade on kasiya wasabulo min kono sisan kumba kanute yala bara nyon ya benake chogodi Ousmane Sonko ni basiru jomay fay ke
1: politiki ko do mbaga Mamadou Lamine Sarr o jabi anyi ako bara nyon ya be songan ngoya inafo absega gela chugumi teri koro flan nyon che Mamadou Lamine Sarr tanye ko alni akilina kelende ye Ousmane Sonko ani Jomai Fay nati fangana ko ni kalu laban nuna ko bembalia ko mi uni nyonche ko werebe son ka baragalia o bulu ko folo jenyon koro fla nunu ka gela binake juru nyana bolide yi aflana ko binake saria ko ye kadaka Jomai Fay ye ayira kale be jamana donde kamanga Ousmane Sonko tega ko ye o chugula ali ayira ko saria te ka barake anyema ani kaka baro ko suma mo no fe munu jela kirino yuruku yuruku walula kafra o kan jumaru te ni wasablo nyema Ousmane Sonko ye ayira kani jamana kuntiki teka kankele fo marabako ka musaka ko fon politique kan Ousmane Sonko kelen wasablo nyema ko ye abiseka sinda jamana kuntiki ka saria talindo ka kulu balika teme wasablo kono kada kan wasadin fambo ye ale detaille sigero keme ane bisabani ko de paste bolo wasablo kono nga basiru jume fe ye mi jamana kuntiki na galera ale biseka wasablo chi ka barake ferwero la o benata Ousmane Sonko kelen wasablo nyema ko ye aka agadanteli sinfe aya sebentia ko aleni wasadin site na usinsi ujoro kan ka fiendo fanga sigiblona politiki ko don baga Mamadou Lamine Sarr fene ka nyefolu la ka be sega nokoya fan fla nunu be bolo ni beka mo ye ujoro don ka ko no ga nyogo bolo
0: ne kumba kanote ka nyefoli la gine jamana kan ambe ka ta wasadin kala ta uni maranya ma kala ta uma la hadilo ina na ko ko karilo jamana de wolele ya sa ka wasadin député kemani binani ni woran la sugandi ani maire kemé sabani binani ni fla ni wati ina kangini ngana gya u kampanye di besinka nga ubena kunkiasini okumu kono kuna foli di so ukorosi kiake da ak yala ngini kuna foli di la ufe kukana laseli ke kangini mfosi deka ni sini ntamina telefla dron hale ka gyamana ngemaya damineko akabara keta ube kuyera ira ala bena ngemana ngema kura Romuald de Wadagni de Kodon akakali kandi kwa jati gya wale benkani flakera uka surasi uka daga doka jamana in koko dugu yan fonfe la kanati la modo ya la seria AFP kuna foli di soye ko surasi kamani tan yara bengani senfe nga ko sera konim ka dankari ke bengani kera wala hankili la gigila Romuald de Wadagni tun yala se ko la kana sabatili be ale ka baraketa folo kela Sudan dukolo kan kiat ka dankia kera fe moko tani nani nyoko ni tan yara yin kunu sanfe mugu jugu do de biran altina dugu kan Sudan nko ke kasara yin kunye mugu filen tigia beka di FSR kele ke kulunde ma oluminu ni kele bulumbe nyohona Sudan kabini san saba wa Musa Alu Kulibali sere uko kubamba tofamba beye muso udeye minutumbe sugu dokono
6: Altina dugu nyamogo dodi yo sere ya AFP kuna fundisoi. Ako mungu jugu mbina musokulu dode kama menu tumbete ane dumeni fere la Altina suku kono. Yembe Darfur maraboloba kilibi ya mfanfe kata achadi danje masurunala. Sere were yo kuma sementia AFP kuna fundisoi neke juru sirafe. Minzara ka lakisi ipanguru kena blenka mungu jugu filuko. Aliko sufa mba beye musoudi. Dugu nyamogo were tumbeka njini ka kasara njate jonjon donkunu tarata. Nga omaseka ke ala nekela usuko jugu sababu la FSR kelechau ni Sudan keleboloche. Kabinye nansa andamina ula, General Emetika FSR kelechau bena susuluke altina duguini adafela ukan wati chama kelebulu anande mekeleche kulu unofe duguin sigibaka do ukuti oyere kama jiantomba uniko bibina kongo jugu farati badebe altina sigibaka ukan oyake yendugudin bayirika de fora katu siginyoko njamana kanchad nitasi yenfolo yere ye kelebulu wali usina FSR keleche uka pankuru kirena bloka ke jamana den civilu satay wati be numa mugu jugu fili mausi yoro ukan unake jamadalaje yoro do ukan wali sugu samba flani mugano woro yere janvye kalu ni a avril kalu doronche uni ye civili meseki ni biseki nyokonde ka fagali jate bo okoka
0: mkele kene wera 600 RDC koroyan fanfe gemana surasi uni M23 bamanki uke dunia kene ya kutomba OMS kafola ukele debeka kesabuye ka ebola bana jugu ya gemana yukono OMS ya langini kele ukala loye nko bao kele ubeka moho bla buri uni tahama ula umimbeka ebola gensen sika kele ndonko ebola be moho wa kele nyoho na RDC wakaye moho keme flani kwa fagayim ukama RDC si nyoho Uganda uyuka danke udatum folo bao ebola beka danke ou dansago ayira moho woron vlala Uganda ka moho kele nitan yayi France jamana nge makoro Nicolas Sarkozy tumbe kititela nge koro kokura bi alemi ala nginin kosegin kakia ka kiti kambao kiti folo atun nyangira san lulu kasokela kaya ala nginin kalibi ka jamana kanna folo la bara wati minatumbe ka jamana nge maya nginin France samba flani woronvla maimuna sanogo jigina kititela procureur ala nginin kitita ko flana kenekam bi ko Sarkozy kasan woronvla ke kasola bao alina kele magelaki kalele koni yenin ko bela bembay
5: Awa sarata Nicolas Sarkozy na tonyon jalakile Claude Gayanka bembalia lo yeko gbele ya bolo bika kiri keneka miye jingina kititike lai ya fochuka mina ya la njini ko san wolon flaka sola don yangidili kalaka ajira fana ko Nicolas Sarkozy kele ne ni ko ni kolo kolo bagaye Francis jamana nye makoro kala fasabro ya ira ko ni ye namara kuma labele lo ye ko wadalu jonjon ti okuma mina maître Christophe Ingrin ko ni ye santan anisabali ye Sarkozy mne limbe kasura Owa akaso bi wuguba tumabe. Aka wala fasabro kuro tiyan kumate ba o misalila atumabo Brice Hortefeux ani Claude Gayan ni Libi fanga sigi bolo mwko ba flana. Abdallah Sinusi kanyoron ye kalama samba fla ani duru. Wa jala kile noko aye jenyoron ya juko ke kanafolo nganamu nganamu. Wa kwa ye akasamba fla ni wolon fla jamana nyema kalata kanyino nyanage. Keni nibi jamana nyema koro Muhammad Kadhafi kanafolo ye sari ya soso kono sarata wa unyangili kile nu langini kera mwoja la kili ntanto befe kiti jabi makono nilu novam kalot lebi sabanata
0: maimuna sanu weniki nyefoli ulambeto France funteni wali matara jugu be yimina jamana wati jate mine kakia da meteo France kele nko kalasi kujanto fere vigilance orange kakanka blase nka jamana imaratan anisaba kono ayala sibifana kakakanka nyesi jamana maratan uran vla urema France faba pari yere bukela au nikela menina au kambi Beko Fedoni. Nege kanye tan uramvla tamirani sanga tani fly manding.
1: Sarata kamera.
0: Au beka RFI de la main Alisa unike ola kofe doni au hankili na ukene ambe na ufela ula main au yeminu ira kuma be au bolo kene kambi Ousmane Sonko ka wasabulu nyema ya soroni kan Senegal kona uko anga sanga tangi muka muso uka kene kan lalaisha dukure na kama ho ulele umbena masala saliba la ben chogo ka muso ufe nganyan uka ke 600-600 la selibado La Guinée jamana la Alisa wari muko gele ya beka mo hostege kindia marala misalila muso kemande baye hinu be garadu mbaraula ngabi wari muko dese imbeka kololo kemane la se uka barayma telemadu ya sira ufe akal la seliba fele
7: India gradun ke ni barale di mosema yemenkela akrenkrenia la musulu konobi alla barani mbarafolo gbele ala kosobe kasabuke uri musoro mbaliadi ba wasiamando sanikela meliena lalma uli wodina na lagbelengbele ni kono nal duala bo kana wila barake ka banka fanil takala wa wima konobi udla bodi atanya u brake sabudi altisela la feridi lukela anyumala yomi mabintu bangura esidi abola manyaminti
8: jire trafe mantorli ala
9: ngi trola wodi la bodi akoro wati siamando ni mol na rafanin sama Aliye wodi la lanku anna gbelengbeleng de kono adoli re manlo foloro wodi treba nankoro antre dwa wodi la boko wa fani nsan koni bi ni wodi lanara idi sema kono ninke la hantele fula hantele saba wati do la dita mo bela jani ye sela wodi la bola nanga msaliata ni sanne nado ka million saba la na masen diago ya le ye wodi wala kudun kudun wala bodi yaro idi wake melolu la boya ka wake menan na bo fan brefe ka wake me saba la bodi agbero uyan sela ko sebe
7: adun ali troya kelende asata kondi fananka Atanya folido ko wodi mungu sorombali ya membra ke sabudi altesera alla baralu kela anyumala adu onoro filibali ya la demba yaluka
10: angoya bari kifai
11: pagi nembe redeni wati labanu nuna sabula ni ba fe kasanike kasorwari bi kun kontila idiago ya lembe ko wari chi ikakliyama oyena sona wala sa sani fere katika ke obansige kosobe wati dola abeke fana client do bayni ni efe kika wari bo uluka telefone kono kasoro kasanike Walma kafinu uglan ani kasoroka achi oluma. Nga otese kake misalila ni atle sabaye sisa. Mbeka nyini kawari labonga kontikono. Walasa kanga klien doka bara uke. Nga atesira. Nga ni lehalaya inkono. Nantese kawari labo walasa kabarake. Akagi.
7: Nafamu minima. Kwa mkakili. Toyani. aduna mel bansanka kemel fana yebar lal trofe ul fana troni mbali sabula altemusa ka jonjon soronati aldemen di alla demba yaluma aldebalo menna abakar drame yal dulidi
10: andel be garaduna leti kilian siama ambulu ibin killa andi da barake dolu mbala way makona kiri donc me retire ku imbara nyaga abara nyaga vre donc kilian siama mbie ibana iba folle ko dalfo onko le wori bida orange money ma adon orange money fana mal daga yoro sibi ti retire sorola hadi lo nyogole na ka sorole donni sam adu woli bebe di telefon kona donc hali sali munta meta feti munta meta ten retire ku aka mo goto ro bale sali depansi ma fan nako donc man salu ni mo ma de ma retire session ya nyami ko
7: amara kamara la bara ya grafani mel basilidi atanya folido ko ni wodi mungula boko blana modo bikindia ku ibaratoro ba adu manya sis kay di yoro betama eta sorona
12: bi retire fi abara motoro
13: wodi la boko ni mrake mantro rereredi an mere kan ye bazem barala amantro rereli anga ndulu nara alula fanin di kabara albana tadia aldafo ko wudite alugunye ko fu alla telefon kono ko do abrake wajibi di fu ayala yele man ile la telefon ne kono alikuna sinim na kilandu nara la fanin tadia anka lo ansin kuna wabi nan na bodia ko nyanyina amanya sile surama hanye romendoni na wudi oye wala
12: hanga titu mama shoto
7: kabentro ya nimbe mame ya gradu nalu kantin kindia mabintu bangura ya ngina kuna silufe
14: kuna afula menga sayi
9: anyala ngina jamana kantilufe e ande menga frengini retre kunima ala kwa aldanu gradu naldeme note anta aditotro ya nima ante furu babara diaro anye bara menani ninde ya nasoro nidia kilendi nama sana uli labola kol dina gbele ya mbulu wolero anyala ngina jamana kantilufe ali ande men sande sana bara lkela kenyama
14: muno mwolde kiyana gai
7: harini sorona lagina kuna sili yal siku kela tunsado dibu ale udi mungu tanyala nyamini kono hali binyajo njo masora akuma adun anorofili bale jamana kono de luka
0: tenema dumbu yaka la seliba ka bo kindia la gine kemana kono 600 au hanklina ukene kuma be obulo kene kambia u kuma ra senegal kala hala ya dikan yemina ministre nyema koro usman sonko sugandira kunu ka ke wasabulu nyemaye au felao musa alukuli bale yu faranya honka
15: abegele akunye munde basiru jumai fai paske anko ke justike anyema yuruko yuruko munu mbe jamana kono kata FMI na kata bank mondialu la jamana tseke wari soroka jurudu jamana la obe masike nye sorofolo sisa aberomne e premier ministeri yura sigi ini wasabulo masike nyon kanfo kibe election organise okono jamana dumbe gele akudo kono otuma ambaye kafo jamana beta gujoro so nana meta woro nankono abeke gele abade
16: mamaro kufuko kelebi na damine sa usumanu songo yereka dandike lula ya yereka ko wasablun tuna ke mashika sheria kulun temeyore sheria mini jamana deun tin na fansoro ala ko rega foko ala beleno juma fay na kamra baga jekunu kwa ka ngwara dan uluka la yinu bela jelenye wala saka jamana marali ka gele ya ubulu en were ka yi tugula sisan ma foko usman songo were bi ka bedde ku san ay makisal de ko ka fanga kono bi abe ga juma fay de ku wa bi fana senegal jamana demu men nu bi haminu ka jamana ka nyete ka bi golu de ku ke tugo were bi politique la mini ni tikli no de ka to france ya logique kono bada
17: meni ni ko ni masaka famnyele soro ko saka nyonde me ka jamana bara juma faya ana dibite bulonchi na fatala atna jamana dibite famba soro dibite bulona hale mon ko ne dakada la ko ni akana chi sisa akasegi mu nyundro ani songo ke barake mena chi sisa di al dibite kle atna soro dibite kle kata kla parti wera ni nyonche ani songo ni nyonche me ala ko ni data la
18: na ala sona ma songo bena ala fle ni ala te baga mako madu bi ale be de sou pogora abe ni nyani ko kale le sababu yara akafkara fangatiki kanyina alako kasoro ale rebe seka na fangana ateke here senegalo mano torote ala donge angono bimi ufodoro makamante na nako usuman songo kena shale lupo antange senegalo mamu usuman songo blawo yoro la upesi usuman songo fle senegalo utalo alibiko gemana te seka magarane purpagane wala utalo ngwe
19: senegali ka politiki birama akoni ya ondewaliba kusewe wa ay onjoro kusewe parce que nan a fle basiri juma fay ni songo desera ka nyon famu ya baraka nyoyara ni afraka te kura ka bo prenmensiala ka klana kata barawore dam atarake wasa blo nyamgo etukuni a okukoni onjoro senegal politi tabula parce que ameka ye ni ye kudo damne to e mo shi te se ka afoko kun metalaba mina
0: hankili la gigila Burkina Faso iko silama jamana to kono bide yi donkin saliloye akobe kan langina maya ye faso nyama yera yera sali keneka capitaine Ibrahim Traoré dantigali ke jamana demuye o jamana dendo kunin kuye salinke ku hankili to u bade mawde ko la kanabalia be kaminu de gum Burkina Faso ali sauli ka gaw kera wagadugu ni songo ya yira wale udon dine mo la ko doni imam mohammed kindo minelen ko akaso kunu imamu minelen ke akelen ko kamara ba ka sariya do kon ko korofo minbe kuma dine ko kan jamana kono hawni ke lamenina nege ka fe julbe saladu biya le bolo 600 an ka sanga tanke mun ka
20: muso ka kene la laisha dukuri
21: Selimanasi musaka bota ubichaya kosebe du kono la ya sagabisa finini samara bisan demse unye waselido na songo fana bi boka black refe kaira kafo ko musola ka odebe ni ko nun bela jelen labe wala sa selin ka kekanya kuma dawla musaka mancha ngani ko kelin kelin bela jelen kanga ke dudo ni misi wasali kama odi labi musoka kenebe na kuma musola ka uka fere uka selila benina ni musaka fitini ka soro fiya mado unidutu gini nyongoche ninka labanka demse un fana bela jelen ni misi wasa ankele ndo kawole bla musula kauma jako kelaw wala memba do fana yu hakri nachi amena o bela soro bijamu kan kene kono Naubeka RFI mandinka lameni watina ayiko nyumanke onsu wandilila. Aubeka musuka jemukande lame bita yeseli labenkowi. Inafo oba kalama tugamina jamana douka seli bekesini araba mekalo klimwa anewulonfla. Douta yesini keneye. Ganyani doinche musula kobe wulika jo chama ndike. Demsa unimisi wasalikama. Barisa dutukute musaka beredible kakenyani wati yere tabuloye. Ula ukafero ukaseka nidoina teme here anibadinkono. Anyewele bla jeneba sanu ma kabo malila jeneba sanugo iniche anga wule jabilila
22: me au bela jelinfo ame nlame baka bela jelinfo
21: aywa jeneba baro damlela amba donko seliba ale akumboka ba yala amesega fo kega laben bela jelin sabatira
22: mega laben bela jelin sabatira matanya ke ninse ko de depuis celui fitini le teme no e fête de ramadan yi kon mi segi la ben doni doni me bon non be mu foko ni sa bora ka bere mi ci wulo ki be o de ke ka abugo ni celui sera ki tout la halamuna donc i ba ke ni o la halay
21: e re bulu celui la ben una musula ka ukan ka jume de foloke no ka gelen ko sebe
22: mun kon ma gele celui ka ke la fia kon nana kere ngiran mi na dem chenu ni ta ka gelen ko sebe ko sebe ni ma dan ngona te competition te frustrite
21: ani wakati na ida seria ama dutiku ulube depansi udoke ulube musaka dobo femi ye musulaka do yere ye ulufana be agelea yala ebesega mune fo musulaka uye musaka fitini mime duma uwaseka ulabenka nyeka benduma
22: unke ye musulaka ubecheka seli yere temeka sora kumake gelea ube depansi unitilu ubode buwa asinkoro seli seli ba yere kune mwa chama mba foko fete muton ni saka sora lakaba kademse nunga fini sora kaba donko ni balu pe ino ne kon fe atoka ndo kon ala bulu donc ni bise gori fo musula kawe dépenses inutiles ni mun seti ikanana foki boke ka foko kartay balen tike ko fon fana ka balen tike wala karta fana e fini wore tike mun daka gele ko fon fana ko tike donc angu bo anga fe ona obe ke sababu ye kanga selu jambulu ku sebe ku sebe
21: amaro ni seli yere guna dora ibe mogo do yo obe giringa wuli mena ni ke yala e bulu seli la ben kanga to ni seli kumbora doro ni wa
22: seli la ben kon kanga sawati ka sora ma se folo fami wakati doni ni wakati na ni seli bena keni wakati na don iba ke doni doni wala hal na sira ni gela ba dunana wa sore kele no kala bendo usabati obi iga sel jai bulu wa sore yi sabuna fencha masoro yi ni sabuna fili wa sore yu soro na sore yi sabuna sabara yu soro la bendo fe kon kanga sabati ni ya ke doni doni al ni gela na na bu gela be na sore ila be ni kon klale ni tu
21: Okumu kele nkono amba ye dukono laula chado ube nino yere da sirama kanga ku unoko ya nyokombulu Na chado ube ngulube na musaka fiti ndi musoma doron kafo ideburu ye nini ye Ewe mufo ubu chela kasukunu nye
22: Bon ni iwe hakatu ni tega mangele nuka koro Bere makuma kanga ke ulufe ni mbogo mine duka po a bidika gelema bidika gelema Nema nini musu ufana fe uku ufamia Suno chero utao chero utai bere ma atubulo ni wakatila Utu mefega fendo ke mekore na nadu asi ngorodong uweke sababu ye kuka ilan perdi Uwefega dipansi ke chuko mina uweke sababu ye kukubo ama Me chero ubi bere ma ama nyinufe Sa onkono shenkeli chero ubi utfini fuisa u musu muso nisondiya foyi la seli kelen na fɛrɛma m'a ɲini cɛw fɛ u ka musow la nisondiya u k'u la nisondiya ni mun ye u ka u k'u nisondiya ni selimafini ye selimafini ye n y'a fɔ depi kuma daminɛ na ni mun se b'i ye ni mun se b'i ye I b'o de di I fɛ mɔgɔ ma I b'o de di I muso ma a be furu tɔ sinsin kosɛbɛ kosɛbɛ a bena nisondiya a be bɛn tɔ sinsin
21: sisan an baro kuncɛla komi an be seli yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sanbe sanbe kan juman ne be bolo k'a fɔ musolakaw ye ani alamɛbaga bɛɛ lajɛlen ni waati la
22: me dugawu kɛ san caaman ala k'o yiranna ala ka an haminako ɲumanw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya yarabi me dugawu kɛ gwɛlɛya minnu be furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ka sabu kɛ furugufurugu ni fɛnmisɛnu ye ala k'o bɛɛ lajɛlen bɔ cɛw ni muso ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn faamu san caaman an ka jɛ ko seli nafolotigiya la bɛn ani kelenya kɔnɔna na me an ka organisation fo n'o ye organisation yelen ye me organisation wɛrɛw la me olu fana fo n'o ye plateforme de jeune engagé
21: n'ala sɔnna ma jɛnɛba sanogo I ni ce kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
22: ma aw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fo ala ka aw bolo mɛn aw ka baara la
21: amina yarabi ka fara jɛnɛba sanogo kan an lamɛnba musoman dɔw fana ye u hakilinaw ci an ma whatsapp fɛ an ka olu lamɛn
2: I n'a fɔ dɔw b'a di a b'a bɔ I n'a fɔ dɔw b'a di a t'a bɔ mɛ de toutes les façons muso de b'a a bɛ gere a gere togo la dɔw ta ye ni muso tɛ fɛna ni min diri ma b'a kɛ k'a bɛ o de ma e dun cɛ filɛ mɔyi ba tɛ e ye donk a bɛ min di ma e ɲɛ bɛ jɔ a la donk ni ɲɛ jɔra e yɛrɛ de b'a dafa a dafa bɛ bɔ min n'i bɛ baara la I bɛ se k'a dafa bɔn n'i tɛ baara la fɛnɛ bilankɔrɔti kɔrɔ forcemɛn bɛ bɔ dɔw be u bɛ ta juru ta venu ma ta juru ta u balima u yeo prɔshi kɛle kan sɔ a bɛ kɛ balima siraw yɛrɛ fɛ se k'olu deli den ka se ka fini ɲɛnama dɔ
3: sisan kɔni mun dira an m'an debrouye n'o de cɛw fana be k'u debrouye u b'u jilaja mɛn sisan fɛn yɛrɛ de tɛ yɔrɔ bɛɛ jalen nɔ a ma nɔgɔ fan si fɛ ne be se k'a fɔ ni mun dira an furumusow ma a tɛ bɔli yɛrɛ mɛn an k'an debrouye ɲɔgɔn bolo sokɔnɔna musakaw n'o ye nansɔngɔw ni seli nansɔngɔw ni fɛnw ye vraiman a ma nɔgɔ mɛn an ka eseye an k'an debrouye n'a ye
21: sisan an b'a dɔn ko seli labɛn tɛ taa togoya si la jagokɛlaw kɔ o de kama an ka mawulilen filana babuna la ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban ka bɔ mali la babuna an b'i fo an ka wele jaabili la
4: b'an cɛ
21: babuna a yirala k'a fɔ ko jagokɛla dɔw be seli gwɛlɛya ma caaman bolo n'u ka jagofɛnw sɔngɔ gwɛlɛyali ye yala aw b'aw yɛrɛ ye o kuma nunu na wa
4: bɔn an t'an yɛrɛ ye o kɔnɔna la parseke n'i y'a jɛtɛ minɛ avan seli n'an be minɛn minɛn feere tamasɛrɛla waa kelen I b'a sɔrɔ ni seli ɲɔgɔrɔla do o mina I b'a fila sɔrɔ waa kelen an fɛ yen parseke ni avan seli an be artikili o artikili feere ni waa kelen minan don seli ɲɔgɔrɔla la an b' artikili fila di ma waa kelen na wagati na taabolo walasa ka se ka an ka kiliyanw lafiya ni artikili kelen san an be artikili kelen fara I kun se kɔmi an be promo minnu kɛ 100% de don ni ye minan o minan kelen san an b'o minan kelen fara I kun an b'a dabɔ nɔgɔyaw de kama musolakaw fan fɛ san yɛlɛmaw la
21: aw be minan minnu yɛrɛ feere seli walima fɛti wɛrɛw la olu minan nunu be tali kɛ juman ni jumanw na
4: an ka artikili feeretaw ye bazɛnw b'a la tisuw b'a la denmisɛni finiw b'a la denmisɛni sabaraw b'a la makɔrɔba salɔgaw b'a la cɛta ani musotaw ani finikalaniw
21: ni waati yɛrɛ la mɔgɔ caaman be ka kule jamana ka gwɛlɛn jamana ka gwɛlɛ yala aw ka ɲina feere a koo yɛrɛ lahala taabolo be togo di aw bolo
4: bɔn a ma nɔgɔn seli fɛnɛ be bɛn ni depansiw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sagakow b'a la balokow b'a la finikow b'a la donk n'o bɛɛ bɛnna wagati kelen ma ka bɛn ni jamana ka lahala dɔw ye u tɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ donk a tɛ nɔgɔya kosɛbɛ tɛ donk ladilikan minnu be yen dɔrɔn an be se ka mun fa musolakaw ye u k'u muɲu wagati n'a taabolo don bɔn minnu fɛnɛ be wuli eretar la fini prɛtaportew b'an bolo sirpilasiw la tayi bɛɛ b'a la I b'a ta dɔrɔn I b'a don sɔgɔ damatɛmɛdenya la a bɛɛ be promo la
21: ayiwa caaman faamuyara nin kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na babuna la I ni ce an ka ɲiningalo jaabili la
4: ko an ni ce aw yɛrɛ ni ce
21: nse

0: kandi kwa yati jia wale benkani flakera uka surasi uka dagaduka njimana inko kwa dugu ya fonfe lakana tila modo ya la siri ya AFP kuna foli disoye kwa surasi kama nita nyara benkani nsefe nga kusera kuni ka dankarike benkani kera ula hankili la gigila Romuald Wadanyi tunyala se kulakana sabatili be alika baraketa folo ukela Sudan dukolo kan kiant kadan kia kerefe mohotani nani nyokon nitanyara yinkunu sanfe mugu jugu dore biran altina dugu kan Sudan nko kia kasara yinkunye mugu file ntigi abeka di FSR keleke kulundema uluminu ni kele bulumbe nyokona Sudan kabini san saba wa Musa Alu Kulibali sere ukoko bamba tofamba beye muso udeye minutumbe sugu dokono
1: Altina dugu nyamoko dodi yo sere ya AFP kuna fundisoi. Ako mungo jugu mbina musokulu dode kama menu ntumbete ane domini fere la Altina suku kono. Yembe Darfur maraboloba klibi ya mfanfe kata achari danje masurunala. Sere were yo kuma sementi ya AFP kuna fundisoi neka juru serafe minsaraka lakisi panguru kenablenka mungo jugu filuko. Aliko sufa mba beye musoudi. Dugu nyamoko were tumbeka njini kakasara njate jonjon donkunu tarata nga omaseka ke ala nekela usuko jugu sababu la FSR kelecha unin Sudan keleboloche. Kabinye nansa andamina ula, General Emetika FSR kelecha bena susuluke altina duguini adafela ukan wati chama kelebulu anandeme keleche kulu unofe. Duguini sigibaka da ukuti. Oye rekama, jiantomba uniko bibina kongo jugu farati badebe altina sigibaka ukan. Oyake, yendugudin bayirika de fora katu sigi nyokonjama na kanchad. Nitasi yenfolo yereye kelebulu wali usina FSR keleche uka pankuru kirinabla uka ke jamana den civilu satai. Wati be, numa mugu jugu fili mausi yoro ukan, unake jamadalaje yoro da ukan, wali sugu. Samba flani mugano wore nyere janvye kalu ni a avril kalu doronche, uni ye civili ke meseki ni biseki nyokonde ka fagali jate bo okokan.
0: Mkele kene wera 600 RDC koroyan fanfe, gemana surasi uni M23 bamanki uke, dunia kene ya kutomba OMS kafola, ukele debeka kesabuye ka ebola bana jugu ya gemana yukono, OMS ya langini kele ukala loye, nko bao kele ubeka moho ubla buri uni tahama ula, umimbeka ebola gensen, sika kele ndonko ebola be moho wakele nyoho na RDC wakaye moho kemefla niko fagaye, ukama RDC si nyoho Uganda uyu kadanke udatu mfolo, bao ebola beka danke ou dansago aira moho waronvla la Uganda ka moho kele nitanyayi France gemana nge makoro Nicolas Sarkozy tumbe kititela nge koro kokura bi alemi ya langini nko segin kaki ya ka kitikambao kiti folo atu nyangira san lulu kasokela kaya langini kalibika gemana kanan folo la bara wati minatumbe ka gemana nge maya ngini France samba flani waronvla Maimuna sanogo jigina kirite la procurari ya la njini kitita ko flana kene kam bi ko Sarkozy kasa nwaron vla kia kasola bao alina kile magela ki kalele koni ye ninko be la bembaye.
2: Awa sarata Nicolas Sarkozy na tonyongon jala kile Claude Geyanka bembali alo ye ko gbele ya bolo bi kakiri kene kam miye jigina kititike la ye ya fochuka mina ya la njini ko sanwolon vla kasola don nyangi dilde kala kam ajira fana ko Nicolas Sarkozy kele ne ninko ni kolo kolo baga ye Francis jamana nyema koro kala fasa boko ya ira koni ye namara kuma labele loye ko wadalu jonjonti okuma mina maître Christophe Ingrin koni ye santan anisaba liye Sarkozy mne limbe kasora ko wa akaso bi wuguba tumabe aka wala fasa boko kuko tiyan kumate ba umisali la atuma bo Brice Hortefeux ani Claude Guéant ni Libi fanga sigi bolo moko ba flana Abdallah Sinoussi ka nyoko ye kalama samba fla ani duru wa jala kilendo ko aye jenyoko ya juku ke kanafulu ngana munganamu wakaye akasamba flani wolon fla jamana nyema kalata kanyinu nyanage keni nibi jamana nyema koro Muhammad Kadhafi kanafulu ye sari ya soso kono sarata wa unyangilikile inu langini kera mwogo jala kilintanto befe kiti jabi makono nilu novam kalot lebi sabanata
0: Maimuna sanogwe niki nyefali ulambeto France funteni wali matara jugu beye mina jamana wati jate mine kakeda meteo France kele nko kalase kujanto fere uvi Vigilance orange kakan kabla senkan jamana maratan ane sabakono ayala sibi fananka kakan kanyesi jamana maratan waran vla urema France faba Paris yere bukela au nikela menina au kambe kofe doni nege kanye tan waran vla tamirani sanga tan ane fly mandi
3: sarata kamara
0: Aubeka RFI de la main Alissa uniki ola kofedoni au hankilina ukene Ambena ofela ula me au yeminu ira kuma be au bolo kene kambi Ousmane Sonko ka wasa bolo nyema ya soroni kan Senegal kono oko anga sanga tangi muka muso ka kene kan lalaisha dukure na kama ho ulele umbena masala saliba la ben chogo ka muso fe ngayen waka ke 600 la saliba do La Guinée jamana la Alissa wari muko gelaya be kam hostege kindia marala misalila muso kemande baye hinu be garadum barawla ngabi wari muko dese imbe ka kololo kemane la sewu ka barayma telemadum ya sira u fe akal la seli ba fele
4: kindia gradun ke ni barale di mo sama yemenkela akren krania la musulu kono bi alla barani mbrafolo gbele ala kosobe kasabu ke uri mu soron baliadi ba wasiamando senikela meliena lalma uli wodina na la gbele gbele ni kono nal dwa la bo kana wila barake ka banka fanil takala wa wima kono bi udla bodia tanya u brake sabudi altisela la feridi lukela anyumala yomi mabinte bangura isi dia bola manyaminti
5: gire trafe mantorle ya
6: anye trola wori la bodia koro wati siamando ni mol na rafani sama Aliye wodi la lankun anna gbeleng gbeleng de kono adoli re manro foloro wodi treba dankoro antre dwa wodi la boko wa fani nsan koni bi ni wodi la nara idi sema kono ninke la hantele fula hantele saba wati do la di tamo bela jani ye se la wodi la bola nanga misaliata ni sanne nado ka million saba la nam masen diagboya le ye wodi wala kudun kudun wala bodi yaro idi wake me lolu la boya ka wake me nan na bo fan grefe ka wake me saba la bodi agberoro boyan se la ko sebe
4: adu ali troya kelende esata ko ndi fananka Atanya folido ko wodi mungu sorombali ame mbrake sabudi altesera alla baralu kela anyumala adu onoro fili bali yalla demba yaluka
7: angoya bari kifai
8: asiki nembe rede ni wati labanu nuna sabula ni ba fe ka sanike kasoro wari bi kun kontila idago ya lembe ko wari chi ikakliyama oyena sona wala sa sanifere katika ke oban sige kosobe wati dola abeke fana client do ba nyini efe kika wari bo uluka telefone kono kasoro kasanike Walma kafinu uglan ani kasoro ka chi oluma nga otese kake misalila ni atle sabaye sisan mbeka nyini ka wari labonga konti kono wala sa kanga client doka barauke nga atesira nga ni la halaya inkono nantese ka wari labo wala sa ka barake akagi
9: nafa mumilima
4: toyani dunamel bansanka kemel fana yabar lal trofe ul fana tronim bali sabula altemusa ka jonjon soronati aldemen di alla demba yaluma aldebalu menna abakar drame yal dulidi
10: andel be garadun naleti client siama ambulu ibin killa andila barake dolu mbala way makona kiri donc me retire ku imbara nyaga abara nyaga vre donc client siama mbie ibana ibafol le kotal fo onko le wori bida orange money ma adon orange money fana imal daga yoro sibi ti retire sorola hadi lo nyogole na ka sorole donni sam Adu wori bebe di telephone kona. Donko hali sali munta mita, feti munta mita ten. Retire ku waka mwoto robale, sali depansi mafan nako. Donko mansalu ini mwo madema, retire nsisoni anyami nko.
4: Amara kamara la baraye grafani melk basi ilidi. Atanya folido, kweni wudi mungu la boko bilana mwodo bikindia, kui baratoro. Ba adu manyasis ka hidi yoro betama itasorona.
11: Gi retire fi abara mwotoro.
12: Wudi la boko ni mrake mantro ere redi. Anu merekani ye bazen barala. Mantro ererele anga nindulu nara alula fani ndika bara albana tadia aldafo kuudite alukunye kufu alla telefone kono kudo abrake wajibidi fu ayala yelema ile la telefone ne kono alikuna sinim na kilandu nara la fani tadia ankan lo ansin kuna wabina na bodia ko nyanyina amanya sile surama hanye romendoni na wudi oye wala
11: hanja titu mama choto
4: kabentro yani mbema me yagradu nalukantin kindia Mabintu bangura yangi na kuna silfe.
13: Una fula menga sayi.
14: Anya la nyina jamana kantilfe. E ande menka fre nyini retre kuni ma. Ala kwa ldanu gradu naldeme. Note anta di totro yani ma. Ante furu babara diaro. Anye bara menani. Ninde ya nasoro ni dia kilendi. Nama sana uri la bola. Kol dina gole yambulu. Golero anya la nyina jamana kantilfe. Ali ande men sande sana bara lkela kenyama.
13: Uno mwolde kiyanere.
4: Harini sorona lagine kuna sili yalu siku kela. Tunsado di wale uri mungu tanyala nyamini. Kon hali binyajo njo masora akuma. Adun anorfili bali jamana kono di luka
0: tenema dumbuyaka la seliba ka bo kindia la guine kemana kono 600 au hankili na ukene kuma be obulo kene kambia ukumara senegal kala halaya de kan yemina ministre nyema koro Ousmane Sonko sugandira kunu ka ke wasabulu nyema yi au felaw Musa alukuli bali yu faranya honka
7: a bɛɛ gɛlɛya kun ye mun de ye Basiru Joma ye fa ye parce que an kɔ kɛ justice kɛ a ɲɛma yuruku yuruku minnu bɛ jamana kɔnɔ k'a ta FMI na k'a ta Banque Mondiale la jamana tɛ se ka wari sɔrɔ ka juru don jamana la o bɛɛ ma se ka ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ sisan a bɛ yɔrɔ min na e premier ministre yɔrɔ sigi i ni wasabulo ma se ka ɲɔgɔn kan fɔ k'i bɛ élection organisée o kɔnɔ jamana dun bɛ gɛlɛya ko dɔ kɔnɔ o tuma an b'a ye k'a fɔ jamana bɛ taa dugujɔyɔrɔ so nana an bɛ taa wɔɔrɔnan kɔnɔ a bɛ kɛ gɛlɛyaba de
9: ye k'a fɔ ko wasabulon tɛna kɛ maa si ka sariya kolon tɛmɛyɔrɔ ye sariya min ni jamanadenw tɛ nafa sɔrɔ a la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a labɛnnen don Juma FA n'a ka marabagajɛkulu kura ka ŋwara dan olu ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen ye walasa ka jamana marali ka gɛlɛya u bolo anw yɛrɛ ka ye cogo la sisan an b'a fɔ ko Usumani Sonko yɛrɛ bɛ ka bɛɛ degu san a ye Macky Sall degu a ka fanga kɔnɔ bi a bɛ ka Juma FA degu wa bi fana Senegali jamanaden minnu mɛ n'u bɛ haminiw ka jamana ka ɲɛtaga a bɛ k'olu degu kɛcogo wɛrɛ bɛ politiki la min ni tɛ kelen ye n'o de ye ka to fanga sina ya logique kɔnɔ bada bada
15: mɛ ni kɔni ma se ka faamuyali sɔrɔ u ka se ka ɲɔn dɛmɛ ka jamana baara Juma FA y'a sɔrɔ hali n'a ye député bulon ci nafa t'a la a tɛna jamana député fanba sɔrɔ député bulon na hali mun kɔni da ka d'a la kɔni a kana ci sisan a ka se k'i muɲu dɔrɔn ani Sonko kɛ baara kɛ mɛ n'a y'a ci sisan hali député kelen a tɛna sɔrɔ député bɛ tila ka taa tila parti wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ani Sonko ni ɲɔgɔn cɛ mɛ ale kɔni da t'a la
16: n'ala sɔnna ma Sonko bɛna ala filɛ nin ala tɛ baga mɔgɔ ma don bi ale bɛ disu bugɔra a bɛ min ɲani ko parce que ale de sababuya ra a ka kɛra fangatigi ye ka ɲinɛ ala kɔ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ se ka na fanga na a tɛ kɛ hɛrɛ ye Senegal ma ni tɔɔrɔ tɛ wala donc an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn kuma caman tɛ nana ko Usumani Sonko présidentiel kɔ en tant que Senegal ma Usumani Sonko bila o yɔrɔ la parce que Usumani Sonko filɛ Senegal o t'a lɔ hali bi ko jamana tɛ se ka magara ni propagande ye wala o t'a lɔ koyi
17: Senegal ka politiki birama a kɔni ye anw dabali ban kosɛbɛ wa a ye anw jɔrɔ kosɛbɛ parce que n'an ka filɛ Basiru Juma FA ni Sonko o dɛsɛra ka ɲɔgɔn faamuya baara kɛ ɲɔgɔnya ra ni a fɔra k'a tɛgɛ kura ka bɔ premier ministre ya ra k'a tilana ka taa baara wɛrɛ dam a taara kɛ wasabulon ɲɛmɔgɔ ye tuguni o ko kɔni anw jɔrɔ Senegal politiki taabolo la parce que an bɛ k'a ye nin ye ko dɔ daminɛtɔ ye mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ko nin bɛ taa laban min na.
0: Hankilila gigila Burkina Faso iko silama jamana tɔw kɔnɔ bi de ye dɔnkin salilon ye a ko bɛ ka laɲɛnamaya ye faso ɲɛma yɛrɛ yira sali kɛnɛ kan kapitɛni Ibrahim Traore dantigɛli kɛ jamanadenw ye o jamanaden dɔw kuni k'u ye sali in kɛ k'u hankili to u bademaw de kɔ lakanabaliya bɛ ka minnu degun Burkina Faso halisa wulikajɔw kɛra Wagadugu nisɔngoya yira walew don dinɛmɔ lakodɔnni Imam Mohamed Kindo minɛlen kɔ a ka so kunu imamu minɛlen a kɛlen kɔ ka marabaw ka sariya do kɔn k'o kɔrɔfɔ min bɛ kuma dinɛkow kan jamana kɔnɔ aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ Sara Dumbiyale bolo sisan sisan an ka sanga tan jɛmu kan.
18: Musow ka kɛnɛ La Laisha Dukure.
19: Seli mana se musaka bɔtaw bɛ caya kosɛbɛ duw kɔnɔ layiyasaga be san fini ni samara be san denmisɛnw ye wa selidon nasɔngɔ fana be bɔ ka bila kɛrɛfɛ k'a yira k'a fɔ ko musolakaw de be nin ko nunu bɛɛ lajɛlen labɛn walasa seli ka kɛ ka ɲa kuma dɔw la musaka man ca nga nin ko kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ dudenw nimisi wasali kama o de la bi musow ka kɛnɛ bena kuma musolakaw ka fɛɛrɛw kan seli labɛnnin na ni musaka fitinin ye k'a sɔrɔ fiɲɛma don u ni dutigi ni ɲɔgɔn cɛ ni ka laban ka denmisɛnw fana bɛɛ lajɛlen nimisi wasa ka wele bila musolakaw ma jakokɛlaw wa lamɛnba dɔw fana y'u hakilina ci an bena o bɛɛ lasɔrɔ bi jamukan ɲi kɛnɛ kɔnɔ n'aw be ka RFI mandenka lamɛn ni waati na a ye koɲuman kɛ anw sugandili la aw be ka musow ka jɛmukan de lamɛn bi ta ye seli labɛn kow ye i n'a fɔ aw b'a kalama togoa min na jamana dɔw ka seli be kɛ sini araba mɛ kalo tile 27 dɔw ta ye sini kɛnɛ ye nga ɲani don cɛ musolakaw be wuli ka jɔ caaman de kɛ denmisɛnw nimisi wasali kama barisa dutigiw tɛ musaka bɛrɛdi bilen ka kɛɲɛ ni waati yɛrɛ taabolo ye o la u ka fɛɛrɛw ka se ka nin don natɛmɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ an ye wele bila jɛnɛba sanugu ka bɔ Mali la Jɛnɛba Sanogo i ni ce an ka wele jaabili la. Ayiwa Jɛnɛba baro daminɛ la an b'a dɔn ko seliba ale ye a kunbɔ ka ban yala an bɛ se k'a fɔ k'e ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira.
20: Ne ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira. Masa n y'a kɛ ni n seko de depuis seli fitini bɛ tɛmɛ n'o ye fête de ramadan ye i kɔni bɛ se k'i labɛn dɔɔni dɔɔni mɛ bamananw bɛ mun fɔ ko ni sa bɔra ka bere min t'i bolo k'i bɛ o de kɛ ka a bugɔ ni seli sera k'i to lahalaya mun na donc i b'a kɛ ni o lahalaya ye.
19: ere bulu seli labeuna musula ka ukanga jume de foloke no ka gelen kosebe
20: mun ko na gele seli ka ke la fia kon nana kerengeral nyana demchenu ni ta ka gelen kosebe kosebe ni ma dan nyoko na te competition te frustrite
19: ani wakati na ida seria ama dutiku ulube depansu doke ulube musaka do bo femiye musula ka do yere ye ulufana be agelea yala ebesega mune fo musula ka uye musaka fitini mimeduma waseka ulaben ka nyeka benduma
20: unte musula ka ubi seka seli erete me kasora kuma ke gele ubi depansi unitilu ubo de bwa asinkoron seli seli ba yere kunye mwa chama mba foko fete de mouton ni saka sora la kaba kademse nunga fini sora kaba donko ni balu pe ino ne kon fe atoka noko ala bulu donk nebe se gode fo musula ka uye depansi unitilu ni moun seti ye ikana na fokibo ke ka foko karta e bazen tike kufumpana ka bazen tike wala karta fana ye fini were tike moun daka gele kufumpana ko tike donk angu bo anga fe ona ube ke sababu ye ka anga selu jambulu kusebe kusebe
19: amaro ni seli yere guna dora ibe mwa do yu ube giri nga uli mena nike yala e bulu seli la benka nga tu ni seli kumbwara doro ni wa
20: seli la benko nika anga sawatiri ka sora amasi polo chami wakati doni wakati doni ni wakati na ni seli bena ke ni wakati na don iba ke doni doni wala hal na sira ni gele ado dunana wa sori gele no kala bendo usabati obi ika seli jai bulu wa sori yisa kuna fencha masoro I ni sabuna fili wa sore yu soro na sore yu sabuna sabaro yu soro la ben fon fon kan sabati ni ake doni doni al ni gele anana bun gele be na sore ila be ni kon klali ni tut
19: okmu kele kon amba e du kono la ula chado be ni no yere da sira ma kan ko uno ya nyoko mbulu na chado be ngulu be na musaka fitin di musoma doron ka fo ide buru ye ne ni ebe mu fo o chela ka su kununu ye
20: bon ni iwe hakatunite ya mangele nuka koro bere makuma kanga ke ulufe ni mwoko mine duka po bidika gelema bidika gelema nema nini mtu ufana fo kufamia suno chero utao chero utai bere ma atubulo ni wakatila utu mefeka fendo ke mekore na nadu asi morodon uweke sababu ye kuka ilan perdi uwefeka dipansike chuko mina uweke sababu ye kukubo ama me chero ubi bere ma ama nyinu fe saankono shenkeli chero ubi utfini fuisa umusu muso ni sonja kuila sili kile na pera mama ni cheufe uka muso ula ni sonja ugula ni sonja ni muka ni sonja ni silma fini nyafo deko kumada na nimu sebiye iburi di ife mokoma iburi di imusoma abu furu to sinsin kusebe kusebe abena ni sonja abe bento sinsin
19: sisa ambaro kunchela kumi ameseli yere ukumuko nala sambe kanjumene bebulu kafo muso la kawi ani alamebaga bela jele nuatila
20: me dugo ke san chama ala ko irana ala ka an hamino ko nyumo bela jeli no ya ya rabbi me dugo ke kele amun be furu no mo no nyoko cheka sabu ke furu ni fem chenu ye ala ko bela jeli bo cheunu musu no nyoko cheka nyoko fam san chama an je ko seli na folo tigiala be an kele ya konnana me an organization fo no ye organization yele e me organization wera ula me ulu fala fo ne platform de jeune engagé
19: nala sona ma geneva sanugo ini che ko sebe an ka ni nyini ngalinu no jabilila
20: ma o bela jeli ngere fo ala ka bulu me apa barala
19: amina ya rabbi kafara geneva sanugo kan ala me ba musoma do fana yi u hakli na uchi ama whatsapp fe anga ululame
1: na fo do ba di ababo na fo do ba di atabo me de toutes les façons musuri ba abejiri ajiri tugula bon do tai nim zote fena ni min dirima ba ke ga be odima edun chekle moyin bate e donc abe min de ma enye be jwala donc min nya jora ere ri ba dafa adafa go mi ni be barala e se ga dafa bon ni te barala fene blancora ti koro force me be bodo be uta juruta venu mata juruta balma wi o proche u quel dans sa ke balma sira wi refe ese ko lu dele de nga se ga fine nyana mado
21: se sa woni mu ndira ama ndebruye nori chau fana be mu ndebruye wu jira jame sa fere rete yoro be jale no ama no ko fan chife ne se ga foni mu ndira an furu soma ate boliere me ama ndebruye nyombulo sokono na musa ko no ina songoni seri na songoni fanyi vraiment ama no ko me ana ise yanga ndebruye ne
19: sisan an b'a dɔn ko seli labɛn tɛ taa togoya si la jagokɛlaw kɔ o de kama an ka mawulelen filanan babuna la ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban ka bɔ mali la babuna an b'i fo an ka wele jaabili la babuna a yirala k'a fɔ ko jagokɛla dɔw be seli gwɛlɛya ma caaman bolo n'u ka jakofɛnw sɔngɔ gwɛlɛyali ye yala aw b'aw yɛrɛ ye o kuma nunu na wa
22: bon an t'an yɛrɛ ye o kɔnɔna la parsike n'i y'a jɛtɛ minɛ avan seli n'an be minɛ o minɛn feere tamasɛrɛla waa kelen eba soro ni seli nyokoro la do mina eba fla soro wakele anfe parce que ni avant seli amba article article sere ni wakele minando seli nyokoro la amba article fla dima wakele na wakati na tabulo wala sa kase kanga kila on lafia ni article kelen sa amba article kelen parego te kom ambe purmo munike 100% ne do ni mina o mina kelen sa ambo mina kelen parego amba dabo nokoya ode kama msula kwa ufanfe sa elema ula
19: awe mina munu yere fere seli wal mafeti wera ula ul mina nunu metalike juma unjuma una
22: anga article feretaw ye bajan bala tisu bala demseni finu bala demseni sabaro bala magoroba salowa bala cheta ani musota ani fini kalani
19: iwati yere la mugo chama me ka kule jamana ka gelen jamana ka gele yala aw ka nyina firi a ko yere la hala tabulo be tugu dia obulu
22: bo amano seli fene be beni depansu bela gelen farale nyonga sarako bala baloko bala finiko bala don no be bena wakati kele ma ga beni jamana ka la la doye uti nyona soro don a tem no ko sobete la delega munu be ndoram sala mun fam sala ye uku munyu wakati na tabulo do munu fana wule retar la fini preta porto bambo circulation la taybe bala eba tabere bato soko dama te ndia la be promo la
19: aywa chama famiera ni kuma kanunu bela jele na babuna la inichi anganyi ningalu jabilila
22: ko anche ara niche
19: nte

0: Aunura beka RFI de la Menegue kanye tani wolonvla be Kédougou Sénégal kono ani Bobo Djoulasso Burkina Faso kono
1: Sarata Camara
0: Burkina Faso iko silama jamana taw kono bide donkin salilonye ko be kal langena maya yere faso nyema o yera salikene kam capitaine Ibrahim Traoré dantigeli ke jamana denwe o jamana dendo koni ku e salinke ku rankilito u badema ko lakana balia be kaminu degum ambenu do la manka kene inda kuna ko ambe to Burkina lisa wuli ka jaw kera Ouagadougou ni songo ya yiraw dinemo la ko doni Imam Mohamed Kindo minalen ko akaso kunu imamu minera akelen ko kamara baw ka sariya do konko korofo o sariya min be kuma dine ko kan Burkina Faso kono en France jamana nyema koro Nicolas Sarkozy min nyangira kiti kene folo do kam ngay san lodu ke kaso la libi jamana kan nan folo ko kusom kiti flana kan bi gina kritike la yala nyini ka ka san woron vla kesi san kiti jabi o bena di novembre karo la bana awnura wa awdansi aw sambe sambe anka salima foli be aw bela denye silama jamana kama be ka donkin salila ngena maya bide iko Burkina Faso sali kene kan bi faso nyema capitaine Ibrahim Traoré yela kana tila mofo uka lakana bara wala jamana kono ala ngini jamana de onko ni fe ku ka jamana ka nafade blanye uka ke wala o bela denina o jamana den kaman ko ni salinke ku hankilito u bare mawde ko lakana balia be ka minu dogum anka die ku do fe la wala me
2: antuna ko anko ni wula kene petit taraburu ko nga kuta na fa taraburu wa kuta yo do mo go ben wulu ti tra petite don fanga miri wulu la amiri fama mi fantu be an la kiti la kungura fanga miri wulu fantu la don ni ku feti ga di mo le be mi ba ala kanda ala sino feti ko ni bon bashi ko ni ten anko ni kene ya ko ni be na ne ku kene ben dugu yo do be wulu ti tra petite don aka ku mi anko ni ate sake an sa ko ni ma alhamdulillah wal an fa ya feti bi ate mena tugu nyana jamana ko ni be ci ko do me alhamdulillah an fa ba ko ko ti an me mira mo nyo do be o be pere a bi ake wulu be soro o bi segara ala halbi ala ka tege ba an hakir bo ra an yeka duwa do ye din yalama an fe matrubu ya an ye duwa do ye an ye duwa do jama nan me mo be yo chema ko men no ya be do no don doni an go halbi ala ka ba sigi bi
3: an to ka seli ateme chego nyana me ika longa ko saka ko ne songo gelera songo gelera insécurité ya sababu ye parce que bon insécurité ya ke begon chama tisheka dondo nyawana yoro do be begembe atisheka na sakao songo gelera sakao minutu mbi sa salona sini ankora ya mprimi na bi adublera
0: Burkina Faso jamana dendo hankili na ubi donkin salilon ina o donkin salimin beka ke Burkina ka Imam Mohamed Dikoto bolo, Kindo Koto Bolola dinemo lako doni bayi minera akaso Ouagadougou kunu okera akafoli dowde ko Imam Mohamed Kindo tunye marabau ka saria du konko korofo o saria mimbe kuma dine kan Burkina Faso kono akaminali nko akanumba tantan ire ka bora Ouagadougou sira ukan kukan nisongo ya ujira kalangini ko kia inkalabla gine babaru benge folike
4: Kunul nege kanye tan aninani wakati de la almamiche Mohamed Kindo la lora akadukono okuna funia njense na teliara wakadukono. Suna mgo chama ye wele lase bololo furuba kumayora ukan walasa mgo ukabo ka wulika joke walasa almami inka labla usratige de la wulika joke la uyonyo la jen suna mgo uka misiriba dala kasoro kase polisi daga dola polisu uyenyejibo gazi ude fili ukani kujense. Burkina silameton uka jenkuluba Federation des Associations Islamique du Burkina ya sendon koina ka fama on segere wala sa akanugoya jona dany mankabo ala slamon ka jekuluban ye wele la se Burkina slamon be ma uku hakli sigi ka mankan dabla ka fanga sigi bolo bela bato ani dankana kari fasoka herela foka se kunu soufe ma kuna funia fosi ma yira ko almami Mohamed Kindo lablara mankami be sena o damne na kabi kari don temene almami Kindo ye sari ala benta do koromatige mimbe dine ani alabato walo la kolosi Burkina Faso. Almami nko saida labenta mboni mbe Abu Jalka waloma ale mintuye fero beke wala sa kaslami mbali uka delili ke maka akira Mohamed Yeret lela. Odeko famo ya lalo. Kaolak. Dikonon toni kele Tomi Duru.
0: Kaolak ani Senegal fanta obela nege kanye tan ani oron vla tamela ni sanga lolu ye 600 teranga dugu yunkono a obadon 600 Ousmane Sonko fana sigira maraba sifendo kan tele nani jamana nyema Basiru Diomaye Faye kelen ko ka gen ministre nyema ala u ka fonyo hon ko do ko Ousmane Sonko sugandira kunu ka ke wasabolo nyema ye aka politiki ton pastef wasade on kasiya wasabolo min kono sisan kumba kanute yala baranyo hoya benake chogodi Ousmane Sonko ni Basiru Diomaye Faye ke
1: politiki ko dombaga Mamadou Lamine Sarr o jabi anyi ako baranyo nya be songa nroya inafo absega gela chogomi teri koro flan no nyonche Mamadou Lamine Sarr betanye ko alni akilina kelende ye Ousmane Sonko ani Diomaye Faye nati fangana ko ni kalu laban nuna ko bembalia ko mi uni nyonche ko were be sonka baragalia o bulu ko folo janyo koro flan no ka gela binake juru nyana bolide yi aflana ko binake sariya ko ye kadaka Diomaye Faye ayira kale be jamana donde kama nga Ousmane Sonko tega ko ye o chugula ali ayira ko sariya te ka barake anyema anikaka baro ko suma mo no fe munu jela kino yuruku yuruku walula kafara okan jumarun temeni wasablo nyema Ousmane Sonko ye ayira kani jamana kutiki teka kankele fo marabako ka musaka ko fon politik kan Ousmane Sonko kelen wasablo nyema ko ye abiseka sinda jamana kutiki ka sariya talindo okan ko lu bali ka teme wasablo kono kadaka wasadin fambo ye ale detaye sigiro keme ani bisabani ko di be pastef bolo wasablo kono nga Basiru Diomaye Faye ye jamana kutiki na galera alipseka wasablo nchi ka barake ferewerola u benata Ousmane Sonko kelen wasablo nyamogo yi ayaka agadanteli sinfe aya sebentia ko aleni wasadin site na usinsi ujoro kan ka fiendo fanga sigi blona politiki ko don baga Mamadou Lamine Sarr fene ka nyefolula ka be sega nogo ya fanfla nunu be bolo ni beka mogo yi ujoro do ka ko noga nyogo bolo
0: ne kumba kanute ka nyefoli la gine jamana kan ambe ka ta wasadin kala ta uni maranyema kala ta uma la hadilo ina na ko ko karilon jamana de ngolele ya sa ka wasadin député kemani binani ni woran vla sugandi ani mer kemé sabani binani ni fla ni wati na kangini ngana gyaw campagne de besinka nga obena kun kyasin o kuma kono kuna foli di so korosi kyakeda ak yalangini kuna foli di law fe ku kana la seli ke kangini fosi de kan ni sinin tamina telefla dron hale ka jamana ngema ya damine ko aka baraketa ube ku yera yira ala Benen jamana ngema kura Romuald de Wadagni de Kodon aka kalikandi ko jati jawale ben kan flakera uka surasi uka dagado kan jamana in koko dugu yan fonfe la kanati la modo ya la serie a AFP kuna foli di soye ko surasi kemani tan yara ben kan sen fe nga ko sera konim ka dankari ke ben kan kera wala ankili la gigila Romuald de Wadagni tunya la se ko la kana sabatili be aleka baraketa folo kela Soudan dukolo kan kiat kadan kia kerefe moko tani nani nyokon ni tanyara yin kunu sanfe mugu jugu dode biran altina dugu kan Soudan nko kia kasara yin kunye mugu file ntigi ya beka di FSR kele kia kulunde ma uluminu ni kele bulumbe nyokona Soudan kabini san saba wa Musa Alu Koulibaly sere uko kubamba tofamba beye muso udeye minutumbe sugu dokono
5: Altina dugu nyamogo dode yo sere ya AFP kuna fundisoi. Ako mungu jugu imbe na musokulu dode kama menu tumbete ane domeni fere la Altina suku kono. Yembe Darfur maraboloba kilibi ya mfanfe kata achari danje masurunala. Sere were yo kuma sementi ya AFP kuna fundisoi neke juru serafe. Minsara ka lakisi ipanguru kenina blenka mungu jugu filuko. Aliko sufa mba beye musoudi. Dugu nyamogo were tumbeka njini ka kasara njate jonjon donkunu tarata. Nga omaseka ke ala nekela usuko jugu sababu la FSR kelechau ni Sudan keleboloche. Kabinye nansa andamina ula, General Emetika FSR kelechau na susulu ke altina duguini adafela ukan wati chama kelebolu anande mekeleche kulu unofe. Duguini sigibaka do ukuti. Uwe rekama, jiantomba uniko bibina kongo jugu farati badebe altina sigibaka ukan. Uyake, yendugudin bayirika de fora katu siginyokonjama na kanchad. Nitasi yenfolo yere ye kelebolu wali usina FSR keleche uka pankuru kirena bloka ke jamana den civilu satai. Wati be, numa mugu jugu fili mausi yoro ukan, unake jamadalaje yoro do ukan, wali sugu. Samba flani mugano wore nyere janvye kalu ni a avril kalu doronche, uni ye civili keme seki ni biseki nyokonde ka fagali jate bo okoka.
0: Mkele kene wore si san RDC koroyan fanfe, gemana surasi uni M23 ba manki uke, dunia kene ya kutomba OMS ka fola, ukele debeka ke sabuye ka ebola bana jugu ya gemana yukono, OMS ya langini kele ukala loye, nko bao kele ubeka moho ubla buri uni tahama ula, umimbeka ebola gensen, sika kele ndonko ebola be moho, wakele nyoho na RDC wakaye moho keme filani kwa fagaye, ukama RDC si nyoho, Uganda uyuka danke udatu mfolo, bao ebola beka danke udansago ayira moho woron vlala Uganda ka moho kele nitan yayi France jamana ngema koro Nicolas Sarkozy tumbe kititela ngekoro kokura bi alemi ala ngini kosegin kake aka kitika mbao kiti folo atun nyangira san lolo kasokela kaya la ngini kalibi ka jamana kanan folo labara wati mina tumbe ka jamana ngema ya ngini France samba flani woronvla maimuna sanogo gigina kritela procureur ya la ngini kitita ko flana kenekam bi ko Sarkozy ka san woronvla ke kasola bao alina kele magelaki kalele koni yenin ko bela bembay
6: awa sarata Nicolas Sarkozy na tonyo ngala kile Claude Gayanka bembalia loye ko gbele ya bolo bika kiri kenekan miye jignan kititike lai ya fochuka mina ya la nyini ko san wolum flaka sola don yangi dile kala kan ajira fana ko Nicolas Sarkozy kele ne ni ko ni kolokolo baraye Francis jamana nyema koro kala fasa boya ira ko ni namara kuma la belin loye ko wadalu jonjonti o kuma mina maître Christophe Ingrin ko ni 100 ans ani sabali Sarkozy mne limbe kasura owa akaso bi wuguba tumabe aka wala fasa bako kuchen kumate bao misalila atumabo Brice Hortefeu ani Claude Gayan ni Libi fanga sigibolo mwoba flana Abdallah Sinusi kanyongye kalama samba fla ani duru wajala kile noko ayeje nyongya jukuke kanafulu nganamu nganamu wakaye akasamba fla ni wolum fla jamana nyema kalata kanyinu nyanage keni nibi jamana nyema koro Muhammad Kadhafi kanafulu ye sari ya soso kono sarata wa unyangili kile inu langini kera mwogo jala kili ntanto befe kiti jabi makono nilu novam kalot lebi sabanata
0: maimuna sano gwe niki nyefali ulambeto France funteni wali matara jugu beye mina njamana wati jate mine kakia da meteo France kele nko kalase kujanto fere vigilance orange kakanka blase nka njamana imaratan ane sabakono ayala sibifananka kakanka nyesi njamana maratan uran vla urema France faba pari yere bukela au nikela menina au kambi ko fe doni nege kanye tan woron bla tamirani sanga tani fly manding
7: sarata kamera
0: au beka RFI de la main alisa unike ola ko fe doni au hankili na ukene ambe na ufela ula me au yeminu ira kuma be au bolo kene kambi Ousmane Sonko ka wasa bolo nyema ya soronin kan Senegal kono uko anga sanga tangi muka musoka kene kan lalaisha dukure na kama ho wolele mbena masala saliba la ben chogo ka muso fe ngayeno ka ke 600 la saliba do la Guinée jamana la alisa wari muko gelaya be kam ho sege kindia mara la misali la muso kemande beye hinu be garado mbarawla ngabi wari muko dese imbe ka kololo kemane la se uka barayma telema dum ya sira u fe akal la seli ba fele
8: kindia gradun ke ni mbara ledi mosiama yemenkela akrenkrania la musulu kono bi alla bara ni mbara folo gbele ala kosobe kasabuke uri musoro mbaliadi ba wasiamando sanikela meliena lalma uli wodi na la gbele gbele ni kono nal dwa la bo kana wi la bara ke ka banka fanil ta kala wa wima kono bi odla bodi atanya u bra ke sabudi altisela la fredi lukela anyumala yomi mabint bangura esi dia bola manyaminti
9: jire trafe mantonde ya
10: anye trola wodi la bodi ya koro wati siamando ni mol na rafanin sam Ale wodi la lankun anna gbeleng gbeleng de kono adoli re manlo foloro wodi treba dankoro antre do wodi la boko afani nsan koni bi ni wodi la nara idise makono ninke la hantele fula hantele saba wati do la ditamo bela jani yese la wodi la bola nanga msaliata nisane nado ka million saba la namma sen diagbo yale ye wodi wala kudun kudun wala bodi yaro idi wake melolu la boya ka wake menan na bo fangrefe ka wake me saba la bodi yagberero uyanse la kuseme
8: adun ali troya kelende asata konde fananka Atanya folido ko wodi mungu sorombali ya membra ke sabudi altesera alla baralu kela anyumala adu onoro filibali yalla demba yaluka
11: angoya bari kifai
12: pagi nembe redeni wati labanu nuna sabula niba fe kasanike kasoro wari bi kun kontila idiago ya lembe ko wari chi ikakliyama oyena sona wala sa sani fere katika ke ubansige kosobe wati dola abeke fana client do bayini efe kika wari bo uluka telefone kono kasoro kasanike Walma kafinu uglan ani kasoroka achi oluma. Nga otese kake misalila ni atle sabaye sisan. Mbeka nyini kawari labonga kontikono wala sa kanga kliandoka barauke. Nga atesira. Nga nile halaya inkono. Nantese kawari labo wala sa kabarake akagi.
8: Nafamu minima. Kwa mkakili. Toyani. aduna mel bansanka kemel fana yabar lal trofe ul fana tronim bali sabula altemusa ka jonjon soronati aldemen dialla demba yaluma aldebalumenna abakar drame yal dulidi
11: andele be garadunalati kilian siama ambulu ibin killa andila barake dolu mbala way makona kiri donc me retire ku imbara nyaga abara nyaga vre donc kilian siama mbie ibana ibafol le kota lufo onko le wori bida orange money ma adun orange money fana imala ta yoro sibi ti retire sorola hadi lo nyogole na ka sorole donni sa adu woli bebe di telefon kona donc hali sali munta meta feti munta meta ten retire ku aka mo goto ro bale sali depansi ma fan nako donc man salu ni mo ma dema retire si soni anya mi ko
8: amara kamara la bara ye grafani mel basili di atanya foli do ko ni wodi mungula boko blana modo bikindia ku ibratoro ba adu manya sis kay di ro beta ma eta sorona
13: bi retire fi abara motoro
14: wodi la boko ni mrake mantro rere di an mere kan ye bazem barala mantro rere le anka ni dulu nara alula fani ndi kabara albanata dia aldafo ko wudite alugunye ko fu alla telefon kono ko do abrake wajibi di fu ayala yele may ile la telefon ne kono ali kuna sinim na kilandu na dala fani tadia anka lo ansin kuna wabi nan na bodia ko nyanyina ama nyasi le surama hanye romendoni na wudi o ye wala
13: hanjati tu mama soto
8: kabentro ya ni mbe mame ya gradu nalu kantin kindia mabintu bangura ya nyina kuna silfe
15: kuna fula menga sai
10: anya la nyina jamana kantin fe e ande menka frengi ni retre ko ni ma ala kwal danu gradu nal deme note anta di to troyani ma ante furu babara diaro anya bara menani ninde ya nasoro ni dia kedendi na masanna wori la bola kol dinagbele ya mbulu golero anya la nyina jamana kantin fe ali ande men sande sanna baral kela kenya
15: mu no mu wolde kiyana kai
8: harini sorna la gine kuna silial siku kela tun sado di bale wodi mu gutanya la nyami ni kon hali bi nya jonjo masoro akuma adun anor filibale jamana kono de luka
0: tenema dumbuyaka la seliba ka bo kindia la gine jamana kono sisa au hankili na ukene kuma be obulo kene kambia u kuma ra senegal kala hala ya deka yemina ministre nyema koro usman sonko sugandira kunu ka ke wasabulu nyema yi au felaw musa alukuli bale yu faranya honka
16: abe gele akunye munde basiru jomay fay parce que encore que justice anyema yuruko munum be jamana kono kata fmi na kata banque mondiale la jamana tsike war soroka jurudo jamana la o be masike nye soro folo sisa be romne e premier ministre rasigi ini wasablo masike nyon kan fo kibe election organisé o kono jamana dum be gele akodo kono otuma ambaye ka fo jamana beta gujoro so nana meta woro nan kono abe ke gele abade
17: mamaro fo ko kelebe na damne sa usman songo re ka dandigelu la ya kwa wasablu nti nake mashika sheria kulu nti meyore sheria mini jamana deo nti nafansoro ala ukureka foko ala beleno jumaifai naka marabaka jekulu kwa kangwara dan uluka la inu bela jelenye wala saka jamana marali ka gele ya ubulu amereka yechogo la sisa ama foko usmanu songo erebeka bedeku san ay makisali deku waka fangkono biyabeka jumaifai deku wa bifana senegali jamana demu nume nubi haminu ka jamana ka inyete ka abigo ulu deku ketoko erebe politiki la mini nintikilin nore kato fangasna ya logique kono bada
18: meni ni ko ni ma se ka famnyele soro ko se ka nyonde me ka jamana bara joma faya ana député blonchi na fatala atna jamana député famba soro député blona hal mon ko ne dakara la ko ni akana ci sisa akasegi mu nyondro ani songo ke barake mena ci sisa al député kle atna soro député kle ka ta kla parti wera ni nyonche ani songo ni nyonche me ala ko ni datala
19: na ala sona ma songo bena ala fle ni ala te baga mo ko madu bi ale be de sou pogora abe ni nyani ko skale le sababu yara akafkara fangatiki kanyina alako rasoro alere beseka na fangana ateke here senegalo mano torote ala donge angono bimi fodoro makamante na ko usman songo pera sele ko antange senegalo mamu usman songo blau yor la pes usman songo fle senegalo talo al biko jamana te seka mara no por bagane wala otalo ngwe
20: senegali ka politiki birama akoni on dewal banko sebe wa ay on joro ko parce que nan a fle basiri jumay fayni songo bu desera ka nyon famu ya baraka nyoyara ni afuraka te kura ka bo premier ka klana kata bara wore dam atarake wasa blo nyamgo etuguni a okukoni on joro senegal politi tabula parce que ameka ye ni kudo damne to e mo shi te se ka afoko kun metal la ba mina
0: hankilila gigila Burkina Faso iko silama jamana tau kono bide ye donkin saliloye ako beka langina maya ye faso nye mayera yera sali keneka kapiten Ibrahim Traore dantigali ke jamana denu ye o jamana den do kuni kuye sali inke ku hankilito u badema udeko lakana balia beka minu degum Burkina Faso alisa ulika ya ukera wagadugu nisongo ya ira wale udon jine mola kudoni Imam Mohamed Kindo minelinko akaso kunu imamu minelin akelinko kamaraba uka saria do kon ku korofo mimbe kuma jine kwa uka njamana kono hauni kila menina nege karafi julube sala dumbi ya lebulo sisa anka sanga tangi muka
2: muso uka kene
21: lalaisha dukuri
22: Selimanasi musaka bota ubichaya kosebe du kono la yasaga bisa finini samara bisa ndemse unye waseli don na songo fana biboka black refe kaira kafo ko musula ka udibini ko nunun bela jelin labe wala sa selin ka kekanya kuma dowla musaka mancha ngani ko kelin kelin bela jelin kangake dudo unimisi wasali kama odi labi muso ka kenebe na kuma musula ka uka fere uka seli labe nina ni musaka fitini ka soro fiyama do unidutu gini nyongonche ninga labanka demse unfana bela jelin unimisi wasa ankele ndo kawole bla musula kauma jako kelau wala memba do fana yu hakiri nachi amena obela soro bija muka inkene kono Na ubeka RFI mandinka lameni watina ayiko nyumanke aunsu wandilila. Aubeka muso uka jemukande lame bita ye seli labenko uye. Inafo aubaka lama tugamina jamana do uka seli beke sini araba mekalo kili mwa aneulonfla do uta ye sini keneye. Ganyani do inche muso la kobe ulika jo chama andike demisa unimisi wasalikama. Barisa dutuku te musaka bere dibli kakenyani wati yere tabolo ye. Ula uka fere uka seka nindu inateme here anibadinkono anyewele bla jeneba sanu kuma kabo malila jeneba sanugo iniche anga wule jabilila
23: mse me au bela jele info ame name baka bela jele info
22: aywa jeneba baro damlela amba donko siliba ale akumboka ba yala ameseka fo kega laben bela jele sabatira
23: meka laben bela jele sabatira Masa nyake ni nseko de. Depi seli fitini me teme. No ye fete de ramadan yin. Iwi kon mese gila men doni. Me bon wana me mufoko ni sa abora ka bere mwen chibolo. Ki be ode ke ka abuko. Ni seli sera ki tou la halaya muna. Don iwa keni o la halaya yin.
22: Ere bulu seli labe una musula ka ukanka jume di foloke nou ka gelen kosebe.
23: Mungu ni ngele seli ka ke la fia kon nana. Kerengira ni yana demse nou ni ta ka gelen kosebe. Ni mada nyokona te kompetisyon te fufri te.
22: Ani wakati na ida seli ya ama dutiku ulube depansi udoke ulube musaka do ubo. Femi ye musula ka do uyere ye ulufana be agele ya. Yala ebe seka mune fo musula ka uye musaka fitini mime duma uwaseka ulabe nka nyeka ben duma.
23: Unche yo mshula kwa ubi seka seli ya rete mekasura kuma ke gile ubi dipansi unitilu ubo di buwa asinkoro. Seli ba ere kwenye mwacha mamba foku fedi muton. Nisa kasura la kaba. Kademse nunga sini sura kaba. Donko ni balu pi ino. Nekonfe atoka nukon ala pulu. Don nebe seguri fo mshula kwa ubi dipansi unitilu ni mwuseti ikanana foki buke ka foku kartai bazen tike kufumpana ka bazen tike wala karta. Fana yifini were tike munda kagele kufumpana kutike. Don angu bo angafe una ube ke sababu yeka anga silu jambulu kusebe.
22: Amaro ni seli yere guna dora ibe mwodo yu ube giringa uli mena nike. Yala ebulu seli labenka anga tu ni seli kumbora doro ni wa.
23: Seli labenko nika anga sawatiri kasora masifolo. Kami wakati doni noni wakati na ni seli vena keni wakati na don ibake doni. Wala hal nasira ni gela rodu nana wa asore gele nuka labendo usabati. Obi ika seli jaibulu. Wa asore yisa kuna fencha masoro. Ii ni sa kuna filo asore yu soro na asore yisa kuna sabaro yu soro laben fanfe kwa nika anga sabati ni yake doni alini gele anda na bun gele abena asore ilabe ninko ni klali nukutu
22: Okumu kele nkono ama ye dukono laula chado ube nino yere da serama kanga ku unoko ya nyokombulu. Na chado ube ngulube na musaka fiti ndi musoma dhuron kafo ideburu yene niye. Ebe mufo ubu chela kasugunu nye.
23: Bon, ni iwe hakatu ni tega mangele nuka koro. Bera makuma kanga ke ulufe. Ni mwoko mine duka po. Bidika gelema. Nema nini mzu ufana fo ufamia. Suno chero tae verema atubulo ni wakati la. Utu mefega fendo ke mekore na nadu asi ngorodon uweke sababu ye kuka ilan perdi. Uwefega dipansi ke shuko mina uweke sababu ye kukubo ama. Me chero ubi verema ama nyinufe. Saankono shenkeli chero ubi utfini. Fui sa umzu utfini. ti muso ni sonja foi la seli kele na fera ma ma ni cheu fe o ka muso la ni sonja o hula ni sonja ni mu ka ni sonja u ni sonja ni selma fini selma fini nya fo de ko madam na ni muso biye ni muso biye ibodi di ife mo ma ibodi di imuso ma abu furu to sinsin ko sebe ko sebe abena ni sonja abe bento sinsin
2: sisa ambaro kun tela ko mi ame seli yere o kum kon na la sambe sambe kanjume ne bebolo ka fo muso la ka wi ani ala me bra bela jele ni watila
23: me dugo ke san chama ala ko irana ala ka an hamino ko nyimo bela jeli no ya ya rabbi me dugo ke kele amun be furu no mo no nyoko cheka sabu ke furu furu ni fem chenu ye ala ko bela jeli bo cheunu musu no nyoko cheka nyoko fam san chama an je ko seli na folo tigiana ben ani kele ha konnana me an organization fo no ye organization yele e me organization wera ula me ulu fala fo ne platform de jeune engagé
2: nala sonama jeneba sanugo ini che ko sebe an ka ni nyini ngalino no jabilila
23: ma o bela jeli ngere fo ala ka obulu me apa barala
2: amina ya rabbi kafara jeneba sanugo kan ala me ba musomando fo na ye u hakli na uchi ama whatsapp fe anga ululame
3: na fo do ba di ababo na fo do ba di atabo me de toutes les façons suri ba abe jiri ajiri tugula do tai nim zote fena ni min dirima ba ke ga be odema edun chekle moyin bat e donc abe min de ma e nyebe jola donc ni nya jora ere re ba dafa adafa go mi ni be barala e se ga dafa bon ni te barala fene blancola ti koro force me be bodo bi ta juruta venu mata juruta balma wi o proche u kel dan sab ke balma sira wi re fe se ko lu dele de nga se ga fini nyana mado
4: se sa woni mo ndira aman debrouiller nodi chaw fana be mo debrouiller wu jila jamme sa faire rete europe djali no man no fan chife ne se ga foni mo ndira en furun soma ate boligere me aman debrouiller nyo mbulo so ko na musa ko no ina songoni seri na songoni fanyi vraiment aman no me anga isa yanga ndebrouiller
2: sisan ama don ko seli la ben tita toya shila jakokela uko ore kama anga ma wulilin flana babuna la ale kene soroka banka bo malila babuna ambifo anga wele jabilila
21: banche
2: ah babuna ayirala kafo ko jakokela do be seli gele ya ma chama mbulu nuka jakofe unsongo gele ya liye yala abaw yere yu ukman nunawa
21: bon antan yere yu ukonona la parce que ndia jetemine avant seli nome minon minon fere tamasere la wakile eba soro ni seli nyogoro la do mina eba fla soro wakile onfe parce que ni avant seli amba article o article sele ni wakile minando seli nyogoro la amba article fla di ma wakile na wakati na tabulo wasa kaseka nga kilon la fia ni article kelen sa amba article kelen parego de comme amba pour mo mouni ke 100% ne do ye mino mina kelen sa amba mina kelen parego amba dabo nukoyo de kama msula kwa ufanfe san elema ula
2: awe mina mounu yere fere seli wal mafeti wera ula ul mina nunu metalike juma un juma una
21: an article fere to ye bajon bala tisu bala demseni finu mbala demseni sabaro mbala magoroba salowa mbala cheta ani musota ani finikalani
2: ni wati yere la moko chama meka kule jamana ka gele jamana ka gele yala awka nyina firi a ko yere la hala tabulo betugo dia obulu
21: bo amano seli fene be beni depansu bela jelen farale nyonga sakako bala baloko bala finiko bala don no be bena wakati kele ma beni jamana ka la hala doye uti nyona soro don a tem no ko sobeke la delega munu ben doram sala mun fa musola ye oku munyu wakati na tabolo do munu fana wuli retard la fini preta porto mambo circulation la taybe wala eba tabere bado soko dama te ndia la bay promo la
2: aywa chama famiera ni kuma kanunu bela jele na babuna la inichi anganyi ningaluja bilila
21: kwa anche arinche
2: mse